0: Inina ngiyaphumelela, wena uyaphumelela.
1: Uyazi mfethu, ngiyithanda le nkulumo yakho, ngiyakhumbula ngikhumbuze ezinye izinto bafoze. Sasilapha eThekwini College la, le college la iDunbridge yayibona. Anginomngani lapha yawumfwethu owayekwazi ukuthi angithengele ukudla ngingenamali, athi naye mengenamali ngimthengele nami ukudla afise ukuya ekhaya nami ngifise ukuya kubo. Sasigcina siphelela la elokishini ngoba ngangilemini exobho eHighlands enuleka noNgoma, yabo uthola ukuthi ngaleyo ndlela sizogcina sihlelile ukuthi ngampela siyohlangana nini, sifike kubo nama fike ekhaya. Kwagcineke kungenzekanga ngoba phela ke safunda saqeda sahlukana ngendawo, sagcina siya emavasithi, sagcina sakwenza okunye, kwavani sigcina kudukulana ngaleyo ndlela, yabo. So ungikhumbuze enye into mfethu, umuntu owayekwazi ukunginika imali ngingenamali athi bafo me uzobona nawe ukuthi uthengani bafo, nami ngokunjalo, yabona. So ile ngabona khona ukuthi abafuweni ngempela uyabathola phambili.
0: Kunjalo, uyabona nje obungakhushwanga igalelo lakhe njengoba usakuncoma imisebenzi yakhe ayenza empilweni yakho, nawe wayenza empilweni yakhe. Ngisho amaZulu lokho ayaglorifya, ngisho uNkulunkulu lokho uyakungcwelisa. Kuneyibusiso nje ongayithola ungazi ukuthi uyithole kanjani, kodwa ingoba wasiza loyo muntu oyilolo hlobo, ngoba abantu abakhethwe uNkulunkulu labo ukuthi babe seduze kwakho, abantu abakhethwe yithonga ukuthi babe seduze kwakho, ngoba lisuke linenhloso ukuthi ufinyelele la uthe ufuna ukufinyelela khona ukuze isibongo sakho sigqame. Lo muntu mkhulu kakhulu, mkhulu kakhulu, usuke ekhethiwe ukuthi abe seduze kwakho la bengekho khona abanye abantu. Ingakho ngithe lo muntu usuke ecishabe uNkulunkulu kuleso kuleyo ndawo usuke ukuyona, uthi mangabe kukuthiwa khona ingozi ekwehlele kugijimene aqala afike eqali kunomndeni, kube uyena osezochaza emndenini ukuthi hayi ngifike isimo sinje la, hayi usekungcono, hayi thembani ukuthi kuzoba lula manje, sekuzoba ngcono kakhulu ngoba senifikile. Nawe akududuzi lapho bantu babaluleke kakhulu, bakhethiwe uNkulunkulu ukuthi babe seduze. Brotherhood akuvele kumina umbali umuntu okay.
1: Yes. Sesiphetha mkholo mfethu, ngifisa wakhe labantu ubanike mfethu, ungashintshi labantu abasibathola phambili ababa fwethu. Yazi ukuthi mfethu nguqhawe kanje uthi uzothola wena umfethu Muzi. Uthi ukuthi kuzoba khona abantu emaceleni bafuna ukudidisa bangibeke kugabi kuwena, ukuthi wena ugcine ungangibonanga ngampela ngiyilento wena oboyibona. Mhlawumbe ungathini kulabo bantu esibathola phambili ababa fwethu, uqina bakholelwe kulabo bantu abakholela kubona so sikhathi?
0: Uyabona umuntu mangabe uhlanganye naye, wena osuke wazi ukuthi lo muntu yini enihlanganisile, futhi ikuphi usizo lakhe analo kuwena, ulindeleni wena ungamenzelani. Nina nobabili nisuke nazana, kuthiwa abantu ababili bona bazana kangcono, owesithathu usuke sezoyona leyo nto. So uma wena uzoqinisa ubudlelwane bakho nomuntu onobungani naye, oyi-brotherhood kuyena, naye aqinise ubungani ngokwenza izinto ezinhle kunciphe lezi ezimbi, hayi niyofika kude, niyofika kude. Kwesinye isikhathi kuye kube imina engiba umthelela wobubi ebudlelwaneni bethu, ngoba ngilalele abantu abaseceleni igcine yonakele lento, kanti bizoba yinhle ngokuthi ngivale indlebe ngingabalaleli abanye abantu abakhuluma okubi ngoqhawe.
1: Fethu wazokhuluma kamnandi mfethu, awusho nokuthi amadlebe uthi iyindlebe. Sukela madoda, uyakwazi ukuhlukanisa lezi zinto. Baba nje ukuthola ukuthi athi umuntu ulamadlebe, hayi bo, umuntu unezindlebe.
0: Sikwenza amageba landa.
1: Lokhile utakama, lokhile mina siyakudedela wale mfethu. Mhlawumbe bafo nawe ngiyazi ukuthi nawe nabafeni obatholile ngendlela abakuthatha bakubeka kwelinye izinga namhlanje la ukhona because of them noma bona. Mntakama, mhlawumbe nganakwethu kuyigoqa soshane nombolo yakho, ngathini kona konke nje sesikukhulumile ukubaluleka mfethu kokuthola abafuni phambili?
0: Hey, uyabona le lo ikhulumayo kunomngane wami la, sekuzobe ngathi ngiyakhonza. Kunomngane wami la sijwayele ukumbiza ngomlwane, simbize ngoJohn Hlatshwayo, kodwa igama lakhe uThemba.

0: andimane.
1: Awusuka madodhe.
0: Wayile yansizwa sasifunda u3. Ngangishotelwe icathulo. Yabona nginganakile mina sika sifunda sijwayele ukuyihambela nangonyawo.
1: Yebo ngikhumbula
0: lokho. Yeah. Wathe zakhe wanginika zona icathulo. So namhlanje sisabangani ngangimisile nje eyokwenda. Eyokwenda.
1: Okay.
0: Elobola.
1: Wow.
0: Insizwa leyo iyaphila. Nisho sengithi mina ngicashile ithi hey webafu.
1: Yeah.
0: Hey uzwile ukuthi ngiyokwenza imicimbi lapha ekhweni lami ngicela ube khona ube leduze kwami. Ngisho inkulumo uma ikhuluma iyayihloniphisa kasho ukuthi ngifuna uyongimisa.
1: Ah usukane madoda.
0: So ngizama ukuvezela umlaleli ukuthi kunabantu abakubonayo ukuthi wena ufanele ukuba seduze kwabo wena ungaboni.
1: Yeah.
0: Bane bayazi ukuthi bakwenziswa yini la uwakhona bakhona ngaso sonke isikhathi. Ngiyatholakala lapha mlaleli nge ku
1: 0733 841 2810 2810.
0: Angiyiphinde kahle ngithi ngumuzwa kaMthimbo uNotha Mavelase umuzi Mthimbo. Inamba ithi 0733 84 12 810. Noma uye laphana kwi email uthi indukumedia@gmail.com.za. Ngenhlanhla ke mo ngidinga kwesinye isikhathi mlaleli ungangithola kuyena ubhuti uqhawe. Angazi noma iPA yini.
1: Siyakuzwa.
0: Kulungile kuyaboka kakhulu niphile basakazi niphile futhi nabalaleli esibonayo ngokuzayo. Izwi lomzansi.
1: Yeah, izwa umahluko.
0: Izwa umehluko ukhona mkhulu umehluko la.
1: Number 1, siyabonga mkhulu. God bless you sir.
0: Thank you.
1: Sure. Awu madoda bekuyena umuze lobe sikhuluma naye emsakazweni ezilomzansi 98.7 FM. Umtsizwa ke eqhuquzelayo kwakhayo ekubhekisayo entweni eziningi hayi shizilile lensizwa Nkosi yami iyivuka iyakwazi ke ukuthi lwele abantu ngempela ngezinto ezinhle kubheke phambili igcine kuphumelele iyakwazi nje ukulwela esinye sezikole ngempela ke sagcina namhlanje sesenze into eyaphambili wagcina umnyango ungenelile lapho into yenzeka izingane zafunda kunophahla esikoleni madoda. Yey abantu abasha banamandla. Lungile izwi lomzansi leli.

umsakazo wakhe zulu mzansi 98.0 FM 28 minutes past 2 LSG. Love heart. Kunendaba engifisa nje ukuthi ngiyiveze encane nje lapho ngasekhaya emva kwale ngoma engizoyidonsa njengamanje ngizoyiveza le nkulumo kodwa ithinta ukukholwa ya injalo nje indaba ithinta kona ke ukukholwa lapho ngani zakwethu hlalela unganyakazi.

libeke ithemba lakho uNkulunkulu ungangabazi ukuthi ukhona. Ukholo ngeqiniso ungagcini njengamazwi noma ngokusonta kuphela. Kodwa ke ukholo wakhe akubonakale nangezenzo nokulalela nokuthanda uNkulunkulu nabanye. Ungabi ikholwa elikhethayo, ungabi ikholwa elithi thanda bani, elithi athandi bani. Ukholo kunjani lokho? Udlala ngoNkulunkulu esontweni kodwa kunabantu ongabaphiwe, kunabantu othi wena umphiwe lo uphi ubani. Kodwa uvathile, unesivatho sakho. Kodwa uthi wena uyakholwa, kodwa unabantu ongabaphiwa ongabathandi. Kunabantu wena othi noma ubabuka kuba ngathi ungakhwipha amathi, ufela amathi phansi. Uma uzibuza, uzibuza uqobo lwakho, wakwenzani lo muntu akazange akwenze lutho? Uthi nje umphiwe, kodwa uyakholwa.

uma ungamthandi umuntu noma oyisidalwa sikaNkuluNkulu awuhlukile nomuntu ongamthandi lo muntu othi ukholela ukuthi ukhona ngoba lo muntu othi awumthanda umphiwe isidalwa sikaNkuluNkulu uthi uNkuluNkulu akathini kuwe uthi uNkuluNkulu akakukhanyisele kanjani izinto zakho ozifisayo ekubeni kwenye ingane yakhe ukhuluma kanje kunabantu emhlabeni abake babheka abanye abantu kanti akukho bantu ababavimbela indlela yibuqobo lwabo kunabantu abazitshela ukuthi khona abantu ababagadlayo kunabantu ababathakathayo kunabantu ababavimbelayo endleleni zabo ngezinto ezithile kanti umuntu inhliziyo yakhe emvimbelayo namazwi awaphimisayo angemahle ngomunye umuntu kodwa uthi uyakholwa phuma ekuhlebeni ngabanye abantu kabi phuma kuleso sixuku sokuhleba ngabanye abantu yikholwa phuma kuleso sixuku nokuhlezi nje ukhuluma kabi ngabanye abantu kwabanye abantu wena uhlezi umuhle nje abanye abantu babi uyeza umhla uphela.

ungakulinga emhlabeni kaNkuluNkulu kube khona abantu othi abaphiwe wena uphi ubani uthanda bani awuthandi bani ugcine ngaphakathi kuwe futhi kwakona lokho kuyisono mhlamba uzuzi nje izinto ozidingayo ileyo nhliziyo yakho ebambela abantu abangenanxa nawe Mhlambe nje akukhanyi nje kumnyama nje la magama owaphimisayo amabi ngamagama abanye abantu. Awuzama ukuthi ushintshe, uzama ukugwema amagama owaphimisayo amabi ngamagama.

uzoyifisela ukuba ingane yabantu sengathi ngafa hayibo hayibo athi aphuma ngemoto usha amagama abuhlungu ngemoto yakhe ukuthi awu sengathi ngenza ukuthi le moto yakhe sengathi awu uNkulunkulu kodwa uyakholwa uyikholwa elinjani elikhuluma izinto ezimbi kanjena yokwethemba uyothembisa nesivatho sakho yenkonzweni sikwethembe kanti inhliziyo ngaphakathi ayikho inhle neze ngabantu uyikholwa elingangisizi ngeqiniso ngisiza ngathi uyangisiza kanti awuqonde ukungisiza

umakhelwane uswele umakhelwane uzonana usuvala amakhethini uvala izicapha uthi nangoke lowo ushe ngane nivala ufundisane ngane uyikholwa uthi valani nange sezonana futhi vala licapha uthi ngane azifundeni

ibhlungu lento kakhulu siyabona siya esontweni siyababona abantu baye emasontweni kodwa kunamagama abaphimisaya ngemahle ngamanye abantu ababasiza abanye abantu kunamagama abashoyo ngabanye abantu ubothi ngampela lo muntu kodwa uphuma esontweni lo muntu kodwa uye esontweni usekhuluma kanjena kunabantu namhlanje abaphelele umsebenzi ngenxa yakho ngenxa yokuhlangana neboss ngenxa yokuhlangana nomphathi wenu uhlebe ngayo ukhulume ngaye kabi uphosisa uyezo umhlawuphe ungambonisi owakweni cha mfuthu iyeka lento uzogaxela mfuthu iyeka ilungile lento kunemanje kumanje kunomcabango komunye ocabangayo ukuthi konje ngamthola kanjani usibanibane ngoba ngisabona mina ukuthi kufanele ngabe uyaphila kulomhlaba kodwa uyakholwa usuzu yamhlelela umthengela abantu abathile uzama into zamayo ukuthi cha ngofaka ushevu kumjuqa hambe awu siyahamba sonke nje njengoba ufuna afo omunye umuntu wena uyohlala ungunaphakade endlemhlabeni ubize esontweni uyathandaza ubize uNkulunkulu ukhohlisa umdala kodwa kunabantu othi wena sengathi bangahamba emhlabeni bengahamba isikhathi sabo kunabantu othi amaphiwe wena nabantu othi abafuna umabona benzeni abanza nganto yakudabukela mtama kholwa ngeqiniso kholwa

ikholwa futhi ke alinako lokuthi mina usibanibani nje ngimthandi mina ngithanda usibanibani futhi nje ngeke ngenza ukuthi khona usibanibani ngithi yelele awukholwa wena uthi uzombuka nje enza akanza ngalutho umuntu udlala nje ujealous ikholwe nomona ikholo elingafisele elinye ikholo kuhle uyimanje lo sesikhundleni esontweni ufise sengathi angaguluka sengathi angahlehla kube wena singalesikhundla ngasuka kuso kube wena yini ungamukeli la ubekwe khona uNkulunkulu akubeke khona kholwa ngeqiniso yeka indaba ezikhundla kholwa ngeqiniso isikhundla sikufica ngendlela ngoba uNkulunkulu umbiza ngeqiniso uNkulunkulu uyasibona uNkulunkulu ke usibhekile ungakwenza ukwenza ungakhuluma okukhulumayo omunye umuntu uyakuzwa kuyophendulwa kusasa uNkulunkulu ke into engimthanda ngayo ukuthanda umubi ukuthanda umuhle kuphela into angayithandi kumntwana wakhe izenze ezimbi uNkulunkulu ke lo uyasithanda singabantwana bakhe uyasithanda ngendlela esimangaliso kodwa angakuthandi kithi ukube sikwenzayo kwabanye abantu ngayiphinda lento uphuma esixukwini senhlebo esihleba ngabanye abantu kabi phuma kuleyo ngqondo yokuthi abanye abantu bazitshethe bangcono phuma kule ngqondo ukuthi wena abantu awubaphiwe phuma nje kulezo ngqondo zokuthi wena abanye abantu nje sengathi bangangaphumelela kuphumelele wena awuyeke le ngqondo ukuthi bekufanele kube wena ophumelelayo nje ungaphumelela usibanibani Uma nje kuleyo ngqondo ilanga lakho leza lindelakhe ilanga lindesakhe isikhathi siyeza musukujaha izikhathi zabanye abantu musukuthanda noma ukufuna ilanga labanye abantu elakho kumele ulinde liza Athi umuntu ombheke ngoba nake sephumelele usezibona ungcono sengicika nje usibanibani ngoba nake senemoto hawini ngani abantu avelelwa Jesu ngoba nake sakhe lesitezi sakhe usezibona ukuthi usengcono ombheke noma ehamba uthi ngani abantu athi ihambe nje uyayihamba ombheke noma ehamba noma ephuma yabona nje uyazizwa Kungani umuntu omnyama uthanda ukuthi kube wena ozelwa izinto ezinhle na? Kungani ungabahalalisela abanye abantu? Kungani ungabafisela abanye abantu okuhle na? Uyikholwa? Mangabuli ikholwa bheka indlela okhuluma ngayo, bheka indlela ohamba ngayo, bheka indlela owenza ngayo. Indlela onyathela ngayo ngoba udlala ngonkulunkulu uyamkhohlisa

kunabantu namhlanje abasenkingeni isandla sakho. Kunabantu abasenkingeni kwathunywa wena isandla sakho. Ukhiphuma kuleyo ngqondo. Ungavumi nje ukuthengwa uthi wahamba yokwenza ukuthi komunye umuntu. Kukunento le ekhohlisayo ngempela okumele uyibhekisise kuthiwa hayi esithunywa sinacala. Awuna sicala kanjani wemtaka makuwena obophethe leyo nto wayifaka lapha ekudleni. Awuna cala kanjani ngoba wobo uyiphethe wavuvuzela wafaka ekudleni komuntu.

qaphela ke okwenzayo, qaphela ke okukhulumayo ngabanye abantu, qaphela nje ngasonke isikhathi kunyathela kwakho uma ngabe umuntu uphile emhlabeni, awuthi noma kuvathile leso sifatho sakho ngempela kube sifase sifase sibusekile, kube isifathe sihlele emzimbeni ngempela kumuntu oneqiniso kubantu. Yebo siyaza ke kumuntu ophefethe emhlabeni, kodwa awugweme izinto ngempela ezingakubalekisana noNkulunkulu, ugcine uNkulunkulu ethi ngeke lengane ngeke. Phela njengoba singane nje zikaNkulunkulu, singabantwana bakhe, ubaba uyayiqondisa ingane yakhe emayigwegwa.

ukuqapheleke okwenzayo kwabanye abantu nokukhulumayo gwema ngoba leyo nto izophenduka ize ngakwena lamagama owaphimisayo ngabanye abantu bangaphumeleli kovele ngingaphumeleli wena. Baningi abantu abazishaya ngamazwi abo. Qaphela ke kholwa, qaphela mntu wakithi, qaphela mntu ompisholo. Qaphela okuphimisayo ungabuyeli kuwe kusasa. Yazi ukuthi konke okuphimisayo lapha ekhoneni kuyafinyelela uNkulunkulu. Yazi kona konke okwenza ukubi kwabanye abantu uNkulunkulu uyakubona, ukubhekile uyakubona ukuthi wenzani. Qaphela okwenzayo molikholwa, yenza okwenzayo uma umuntu uphile emhlabeni ngoba kusasa kuyobuya ngako angathi uloyo, kanti kubuya induku zakho, kubuya amazwi akho lawa wothi akaye kulaba bantu. Ishume mzuzu ngaphambi kokubumbana ihora esithathu ekuseni. Kinci noJojo, Kaysen Jojo, All My Life ikona umsazi wakho izilumzane. Bekomfa bungalensizwa nziya.

Yeah. 5 minutes to Bob Makeba. Sobana ege, ngesikhathi singana nje ngesithathu ihora uzoba nawe bomnandi kube nje yawutata. Kincan George, Kaysen George. With all my life. Kona umsazi wakho izilo mzansi 98.0 FM. Mina kwami nje ukulapha ngasekhaya angishiye ke naloko sengihamba ngithe kuwe lapho ngasekhaya ke kholwa ngeqiniso njalo bayokholwa ke elikholwa ngeqiniso lapho ngasekhaya ukukholwa kwakho noma ukholo lakho ke libonakaliseke ngendlela ke ophila ngayo kanye nokuphatha abanye abantu ke ngobuqotho iba ke umuntu ngampela ke okholwa ke ngokubonakalisa ukuthi cha wena ngumuntu ke onobuqotho umuntu ke ophila ngampela impilo ezotho ethokozisa nomdali wakhe impela noma imbala okuyinto ngampela ebalikile leyo ukuthi ke uNkulunkulu wakho akuba ukuthi uyathokoza ngokwenzayo phakathi kwabanye abantu noma emhlabeni wakhe ngoba lokho hey siyokufica ngale ngokudlala ngabanye abantu ngokupretend abanye abantu sikhulume kabuhlungu abanye abantu sisamagama abuhlungu uhlebe ngabanye abantu kodwa uthule ikholo uhleba ngomfundisi wakho uhleba ngomkhokheli wakho kabi. Aw yini webantu asiyekele phuma esiqini soku senhlebo phuma yadeda ke belikula njengamanje nje uNkulunkulu abe ngakuwena khona bamagebo uzoba nawe nje sicinile isikhathi usekhona ke endlini zokusakaza linda nje lapho ngasekhaya mina ngiyadeda ke inkundla ake ngicela nje kuyideda ke ngale ntokazi kuyinyanga yembokodo ngiyazi khona abantu sebe

isiqalo sesithathu namhlanje post nandabani. Konje ubani vele othe ukuqala kabusha kumele kube nenani. Seningasibalela nje kodwa sisoloko esizamile mina nezami. Uma sihluleka namuhla ngakusasa ngeke singazami. Iyaqhubeka izingele noma ingabambi. Sophumelela noma ikanjani.

amagqathe swathatha izolo kanti ayisupha sibuyisele emuva namhlanje mawucabanga sikhali ngani imindo inqamashini ezinsuku azilingani usigibeza inqola yokwehluleka kwaizolo simsulwa namhlanje sizokhokha ngani isiqala impela kepha sibheke phambili ayingaphambani sophumelela nomi kanjani sizwenke kangaka nje yazama ukufihla le nhlupheko sizama ukukuvezela lekusasa lihle kanjani sakhiwe yilabo esisuka nabo emuva hayi kangako lapho esisuka khona emuva ufakaze mphumela ngakho mayingacwasani phoke mawuvaleka namhlanje kusho ukuthini ngoba sesibonile uvuleka kanjani ubuwodwa impela mawucabanga kusasa mngakanani awungakho umehluko wethu yikho nje thina esizenzelayo siyakwazi ukwethu sigcwele obhokweni nje singeyethu imthwalo wathunta ngamaphakethi akalingane mngani kepha ngeke singabhekelelani siyavuthelana ngokulotha inhloso akukhona ukukhanya ukuba ngamalangana sophumelela nomi kanjani

0: Right, umsakazi izulu mzansi sawubona. Ngibona manxebe ezandleni. Hayi madoda, khuluma nomani. Amen.
1: Ngiyaphila kebo.
0: Siyaphila, sikhuluma nomani kuphi?
1: Khuluma nobaba uDlamini lapha eDurban.
0: Siyabonga kakhulu Dlamini, siyabonga baba.
1: Ngiyambulela ngamazwi enkuthazo. Aba themu Jehova bawukhuphuka.
0: Ah, siyabonga kakhulu baba, thanks.
1: Siyabonga baba, thanks. Amen.

0: Mano, sua bona. Mano. Mano.
1: Mano, sua nova.
0: Ah, uau, e mina, não, eu.
1: Yaphila ngene.
0: Ngiyaphila kakhulu mfundisi wamhamba kahle.
1: Khona ngiyakhuluma na esekhulisele.
0: Aw aw madoda the big X.
1: Yazi ukuthi wabagebe ukuthi ngiyi esekhulisele ngayiqamba mina.
0: Ehhe.
1: Yazi ngayiqamba nini.
0: Ya.
1: Ngayiqamba ngo-2016 msukwane ngithemba uJehova nami ngiphume ebantwini.
0: Aw son madoda, what we execute.
1: Ngani ngoba ngase ngiphume ebandleni.
0: Amanye ama-ex egowa.
1: Agowa nje, ingani ngoba asesithembele ebantwini.
0: Ah, usona madoda.
1: Ngizwile magheba la uqala ukungena ukhulumile ngqedi. Ngiqala nje ukungena bengivele ngiphelile.
0: Mm, siyabonga kakhulu Paulo.
1: Manje ngifuna ukuthi magheba. Le nto okhuluma ngayo, engakho namagheba mina ngikhuluphele ngani ngoba. Mina ngaphuma nakule nto ukuthi noma ngabe ngizothiwa umageke uthengo ngoba ngikubuza.
0: Mm.
1: Angikubuza, angikokubuza. Phela into engiyishoyo, ngithatha amadola ami ngiwabeke phansi ngithi Jehova, lokho akushilo umageke wena odecide ukuyifona noma akusile wena yini. Ngeke ungithole nje nje okumele entabeni nje ukuthi hey manje sesizwilele amageke ukwenzele into.
0: Usuwakhula kuleyo ngxenye.
1: Ngifuna ke magheba entweni yakho ikhulumile ukuthi umuntu osathembe ebantwini. Ukuveza ukuthi ukuthemba kakhulu abantu. Kamsuka nabantu sebekuvezela i-true colors yabo. Kwenzekani kuwena kade bathemba kakhulu.
0: Yeah.
1: Kwenzekani kuwena kade bathemba kakhulu mase bekuvezela ukuthi esethu magheba. Angiyona lento obucabanga ukuthi ngiyona. Usungithembe nje wena. Sengiyakuvezela manje ukuthi ubuthembe isigodo kanti sinobuhlwa ngaphakathi okhulayo. Wanyika sona wena kani sowa. Masisiwa isigodo, usubona sengathi wena kuyisurprise kwena kani vele wena ubuthembi into ongayibonanga ngaphakathi.
0: Ah, no.
1: Ingako magebe inyoni. Mayishaya esahleni. Iqala ngokuhlala, igcine ngokuvala amaphiko, ayiqali ngokuvala amaphiko igcine ngokuhlala. Ngoba isuke yenzela ukuthi makwenzeke isigodo sithuka, ikwazi ukuzinza.
0: Ah, siyabonga kakhulu Paulo, but thanks for it.
1: Thank.
0: Awe exe kakhulu phela madoda. Nangu Dumisile Mlambo uthi sekulalele baba nabagibeli no driver uthi ke bakuphi base taxi ne nganoma iye dolobheni noma iyapi kodwa ke siyabikela lapha e-taxini enoma mncane wami uMama Mlambo umuntu sobona
2: bathe bomkhulu
0: Aw madoda, aw na impofana.
2: Makeba angizabi khona e-taxini uzazobathola abe-taxi manje makeba abangathembi muntu.
0: Nah.
2: E-taxini engigibelayo makeba asethembi muntu, sethemba uJesu.
0: Ah, siyabonga gogo.
2: Usange beza abafundisi bami bebanga umsindo osamkelo e-taxini manje magheba.
0: Ah, siyabonga gogo umkhonzele kubefundisi.
2: Uzongikhonzela magheba ngoba bazongiphusha bathi gogo sifuna ukukhuluma namagheba sawucingo gogo.
0: Ah, siyabonga khulu gogosh.
2: Hayi, bye bye
0: gogo. Amen. Yeah.

Uyabona bonke laba bantu aba accuser ukuthi wenza ngani khonto wenza ngayo ingoba kunamazwi abawakhuluma ngenkathi uqala kunamazwi abawasha ayethi ngeke uze uyenze lento ngeke uze uphumelele le business acaba ngithi uyalenza ha ungele izile ndawo uma sekuqala leli business liphakama ibona laba laba nje aba accuser ukuthi khonto wenza ngayo awusitshele wenza ngani awu anisinike phela bafowethu anisinike into enenza nenza ngani bafowethu Ama haters lawo. Lawo mazwi nje. Hey nenza ngani bafuthe? Anisitshele phela nenza ngani bafuthe? Content enza ngayo. Abantu bangabe into yakho usayipatanisa, usayipatanisa uzama ukuyikhuphula. Abayifaki input. Abayifaki nje benze ngathi abakuboni. Abasho lutho benze ngathi abakunakile abakuboni ngenhliziyo bethu soke sibona ukuthi lento ayenza izwe yalo kanti lento inonkulunkulu phakathi awugqilaza ngempela unkulunkulu njengoba ubezo nje sebesho lamazwi awuyabagqilaza Right kumnandi phela manje lusikhathe exactly 5 o'clock ekuthemisele ukuthi sizobange nomama wami umama umadlala udokotela asambe sengomeni kanti umiso zungu ethi ke songena ngomthandazo

0: unazi izinto zakho.
1: Yeah.
0: Yena unezinto. Mm. Uyena onika wena. Sure, he keeps on doing good things kuwena.
1: Noma ungasanakile
0: wena. Noma ungasanakile. Lona uthi unjani bakithi usebenza kodwa umbona ukuphela kwenyanga ekuthengele isicathulo.
1: Unayo imali wena.
0: Unayo wena imali. Unconditional love lo. Lona ukuthanda ukade izinto ihamba kahle empilweni yakho.
1: Yes.
0: Wasuyawa. Mm. Yabona? Wasuyawa wazokuthanda wazoba yini umapendano oyicoshela ibrush lowo ukuthanda ngo unconditional regardless of what
1: okusho udokotela le ndlela okhuluma ngayo indlela osefa ngayo abantu ukuthi lo ungithanda kanjani lo ungithanda kanjani
0: correct lona ngisho ukuthiwa sewile sewuphansi
1: usuyakwazi ukuthika ke lapho
0: una yes athi ngeke ngimele ngeke ngivume ukubona umama madlala esekanje eze kuwena lona ilo othi noma umshado wakho uphephuka kodwa abe close to you ukhona kuwena ngayikhathi zonke lona ukwazi ukubona ungacelanga ungashongo lutho uthando lwakhe lu unconditional lona ilo oma nawe noma abantu sebekhuluma kanjani awe athi kodwa ngeke ngiyakuzwa lokho enikushoyo bafethu kodwa kunjalo unothando unconditional love bangakushiya bonke empilweni yena kodwa sale nje
1: yo
0: uzuyibuze na ukuthi kodwa Nkosi yami lengane yilona lovele nje uthole ekufonele ekuchecka nje ukuthi unjani ukuthanda ngo unconditional love
1: okusho ukuthi malikhala ucingo lakhe awusho ukuthi ha akazuzothini
0: Kazuzofuna
1: malini.
0: Kanti uyena
1: uzobantu abanjalo.
0: Osimaye noma mawuzohlangana naye, uyazi ukuthi uzongqe, mawungaseza ukumnika wena, usehlehlile, kusho ukuthi uthando lwakhe lo ohlehlile belu-conditional, kodwa lo oma nawe ukuthande ngo unconditional, lona ilo oqosha amageba. Ubona ukuthi sekuyabheda baqhelile ukuthanda ngo unconditional love akazenzisi mhlambe noma kuthiwa beningabangani noma beniyikhaphuli nishadile and then ngase ngilahlekelwa umsebenzi mina mhlambe kade ngiyibreadwinner noma bengiyini noma bengumakoti ngibanika izinto emzini bathola izinto kwase kuyaphela kodwa baqhubeka umuntu abambelele kimi athi ngeke ngimlahle umkami ngeke ngimlahle umyeni wami ukuthanda nge unconditional love akazenzisi lo ukuthanda ngisho usuhamba ku wheelchair ungasenazi inyawo akuphushe kusho ukuthi uthando lwakhe belu unconditional loyo ke umuntu othi la ufa khona ngifa nawe mhlambe nawe uyambona nje umntu lokho enginaka nje mhlambe nenganyana encane ongayinakile une unconditional love loyo futhi naye embrace mthande ngoba uyiphathi yempilo yakho.
1: Yo.
0: Bese kuza kulezi ingadla ngadla ezimbili. Usengconywana lo uyangithanda uthanda. Bese kuzoba khona lo okuzondayo. Wonke umuntu empilweni unomuntu amzondayo. Noma ngabe umfundisi.
1: Angikwamukele lokho.
0: Kwamukele. Kwazi futhi.
1: Ukuze ngikwazi ukuqhubeka nempilo.
0: Ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo. Ukuthi nje wonke umuntu empilweni unomuntu omzondayo. Akekho umuntu onomuthandwa yibo bonke abantu noJesu abamthandanga bonke ubanike wena. Khona nabazonda uNkulunkulu.
1: Uqobo.
0: Kodwa umdali wabo. So wena ke ngoba unjani wena ungeke nje kube khona abantu abakuzondayo. The people mfundisi abangakwazi ukuqhubeka empilweni ngenxa ukuthi ubanjwe ukuthi kunomuntu amzondayo. Aze asho ukuthi sibani banangazi ngamenzani Nkosi yami. Njengoba uhlala uyibuza lo mbuzo namhlanje ngizokunika impendulo.
1: Yeah.
0: Lo okuzondayo ongazi ukuthi awazi ukuthi wamenzani ukuzonda for no reason. So kunabantu empilweni abakuzondayo. Nabo njengoba bekuzonda nje bahlukene kabili. Khona ukuzonda for a reason.
1: Yeah.
0: Khona ukuzonda for no reason. Lo ongizonda ake ngiqale ngalo ukuzonda for a reason.
1: Yes.
0: Uyabona ukuzonda for a reason magebe. Kade si right.
1: Yeah.
0: Uhamba kahle. Mhlambe kade ngishizile kwisho labantu.
1: Yeah.
0: Shizile empilweni. Yebo, shizila sonke.
1: Yeah.
0: Sijika nelanga sonke ekseni.
1: Yeah.
0: Emessenger ngivele

0: ngibhemiwunga. Kodwa uNkulunkulu angimshilo. Ngisho ubuhlungu engibuzwayo kulento eniyikhulumayo. Nginezitho engingazazi, angiphumi kodwa ngihlala la endlini. Ngila endlini ngiyaklina, ngiye emasimini, ngiyathunga, ngizama ngayo yonke indlela ukuphila kodwa hey nginenkinga, ngithi bafundise ngicane ngikhulekise. Ngihlale ngilalela amageba. Nobabucezu ngihlale ngilalela ukuthi imali nje ngisubuye ngabi nayo ukuthi ngifone kodwa nje iy'nkulumo eniyikhuluma ngicane ngikhulekise. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu mamzwane la emlazi.
1: Siyabonga kakhulu mama Getty. Thank you very much. Thank you very much. Ma ngicabanga ukuthi ngenxa sikhasile. Asigqoqi ngiyamothi abalaleli cha bathintekile. Mhlawumbe angithathe ukugcina nangengene bese sivala. Morning someone. Hello.
2: Sawubona wena mama Sithi Phezi.
3: Amen, ninjani baba?
2: Sekhona wena mama Madlala, makheba sengibuye kwesibili kade ngikhuluma nawe manje esekhumphele.
1: Yes, yes, follow up.
2: Mama Sithi Phezi into okhuluma ngayo isilonda esikhona kuona wonke umuntu. Bangizokhuluma. Bengifisa ukuthi njengodokotela mhlambe eke usinike umuthi wokugcoba lesilonda esiphethe wonke umuntu ekugcineni ukuthi lesilonda sigcotshwa ngamuthi muni. Imibuzo yami-ke la mama usifithi njengodokotela izoba mbili mina. Bengifisa ukuthi-ke ngizwe ukuthi uma uthole ukuthi umuntu uzonda umuntu akakaze anibone wamuzwe ekhuluma kodwa usemzonda ngale ndlela yokuthi uthi nje angisafisi nokuhlangana naye. Umuthi wokulapha leso silonda utholakala kanjani? Kufanele kwenzeke njani esimeni esinjalo? Owokugcina, ungamlapha kanjani umuntu othola ukuthi umuntu usenesitha kodwa ma uzalandekile umuntu umzondele ukuthi umuntu khona into amhlula ngayo njalo abasezwani kodwa bengifisa ukuthi ku-ayine lapho ukuthi umuntu wokulapha lezilonda ey'mbili esengiyishile ungamihleka kanjani njengodokotela? Ngiyabonga.
1: Amen. Siyabonga kakhulu Paul Over, thanks. umphendulo ma.
3: Sicabanga ukuthi mfundisi sesiyocela, angithi mlaleli sesiyocela umusa kamfundisi uMageba ukuthi sibuye sizokhuluma ngakho lokho ke mfundisi.
1: Yes, yes.
3: Ngoba manje so izovela yakheke phezulu.
1: Yes.
3: Ikheke phezulu.
1: Yes,
3: kanti idinga ukuthi yes, idinga ukuthi ngoba phela sizokwakha umuntu kahle kahle emithi ukuthi kuzokwakhiwa umuntu ukuze sikwazi futhi ukuthi egcineni sikwazi ukubona uNkulunkulu.
1: Umuntu akwazi ukuqhubela phambili.
3: Yes. So uma ubaba Magebe phinde invite abalaleli sesiyovela siqhubeke kuyona mfundisi.
1: Yeah, definitely. Yes. Soboya.
3: Amen. Amen.
1: ngicela ke sivane nqa isikhathi ma ngiyazi ukuthi omunye nje manje belalele abantu badlule inkingeni eziningi. And ngiyazi ukuthi umsebenzi wakho vele ukusebenza ngabantu. Mhlawumbe sibeke sithombeni ukuthi ngiyazi imishado njalo njalo sibe sithombeni uyashadisa konke lokho mhlawumbe nje okufew okwazi ukulela ngakho abantu abanye bengakuthinta abanye le nkulumo ubuyikhuluma uthinte iy'londa zabo bazofuna futhi ukuphinde bekuxhume njalo njalo ya mhlawumbe usibeke nje sithombeni yiziphi izinto oyisevisayo as umfundisi.
3: Ngiyabonga kakhulu umfundisi wami. Mhlawumbe ake ngisho nje ukuthi ngiya mhlawumbe siyawenza ama counseling mhlawumbe umuntu ufuna ukwenza ukungibona for imishado noma for yena-ke nje
1: personal
3: yes. Okunye ngiyakwazi ukuthi mhlamba abantu mangabe mhlambe emabandleni mhlambe baneyinkonzo ama events mhlambe bayathanda ukuthi ngizokhuluma khona ngiyakwazi ukuya khona lapho mfundisi wami. Okunye futhi nangama Sundays ke ngiyatholakala ebandleni House of Love and Care Ministries elapha ePine Town ku number 44 ku Hill Street siba khona njalo ngama Sundays. Kanti ke ngiyakwazi nokutholakala mhlambe ke ku Facebook ngu Dr. N Madlala Mamus Pithi Pithi. Ngingashiya nenamba yami mfundisi.
1: Yes, yes.
3: Namba yami 073-450-4261 073-450-4261. Mhlamba ngicacise le mfundisi wami ukuze abalaleli bangalimali ukuthi ngiya prefer kakhulu ngoba mangisuka nje la sengiyemsebenzini emsebenzini ngena u7 so isikhathi somlungu sokufanele ngisinake ngingenza izinto zami eceleni so 7 to 4 kungangcono nje ukuthi ungisendele ama messages ku WhatsApp.
1: Yes,
3: yes. Then mawungifonela kungangifonela after 4 ngisuke sengi right ke. Ngiyabonga kakhulu.
1: Sebakhulu ma mamusiphi.

Shonani kanjani lengoma hashtag ikhuzeka emsakazweni izilomzansi khona esikwenzayo njengamanje enomolweni ewu 0604807164 noma ke uya ku WhatsApp uthi 0638208448 siyakhuza bakithi sikhuza imhlola sithi ke hashtag khuzeka kwenziwa kanjalo ihambi leyo ndlela ngashe ngakhumula iculo elalithi ungahambi ngaleyo ndlela Hashtag ikhuzeka. Siyakhuza ngempela lezo zinto esiyibona zenziwa ngabantu. Engamukelekile emphakathini. Engehli kahle. Ukuthi ayibo khuzeka kwenziwa kanjani. Obuyuzwe phela. KwaZulu ke iyona into esikholelwa kakhulu kuyona ukuthi umuntu uyakhuzwa. Uma ngabe sekhona la engenzi kahle khona. Uyamkhuza futhi besezwa besenza ushintsho.

Youngstana shaka mnandi kanjalo uyayizwela ngampela suka adiwele emsakazweni wakho ezilo mzansi 98.0 FM ngale kwalogo uyizwela ngampela ulozolo lwela sihambe ke mlaleli siye lapha kwasikhwili nobhoko ngoba ke usekhona noma kanjani uDr Mpili siyokhuluma naye la ku 98.0 FM.

0: kwa pengu. Na gula, statement sen simona nigene skipa. Iti nindo, ngalene nkara ngaguti senze na palela undu na kolo, nobuholi bomi nyangu semfundi.
1: Mshawazi, asiona ii union eteme meze politiki. Saatu kwa netemba makutuwa uzu hulmenu tangene, BGPU. Kwa njoba ngitela mshawazi, sisuwe bukele mba sayi mbazwe. Uminyangu weze mkundu, shalukala minyaga yonge ni budget, utawuna hii budget. Kwa sate mshawazi,

0: noko mfowethu imfushane.
1: Yeah.
0: Kukona nje ukuthi umnikazi wokuphila.
1: Mm.
0: Ubukeke sabusisa umhlaba wakhe la ngaphandle.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Kodwa manje na ke hey bese ngithi siyalo.
0: Hayi.
1: Kanti kahle.
0: Sina hlala ngithunukala nje, ngihlala ngithunukala nje.
1: Ngakuthi kuleli viki
0: kwani nivulnerable.
1: Hayi baba.
0: Hayi.
1: Kuleli viki

0: la prima cosa.
1: Sia bene.
0: La chiave di aggiungere che è almeno abbastanza infame. Non ha un peso la
1: Wazi kanja?
0: Ya wazi, wala pula mazi.
1: Kanja. Kase kanja ni?
0: Ya wala. Uma uga tiobiga, bambu mati ii gazi. Ibe nshana neti. Ichele, ibe vye, na zile ibe ushanda. Ibe nshana neti. Mila ziyo, nipe neti.
1: Ngisho ngoba phela ngokujwayelekile umuntu webisakhamuzi saleyo ward, but wazi kanjani uward 1 ukuthi no ward 10 ukhansela walapho usho lokho ukhala ngabo? Ibuyela lapho angathi ingakho phela besifuna ukuchecka nami ukuthi le nsizwa eliqule yaligangatha wazi kanjani ukuthi amakhansela it's like enze u-1 no-2 no-3. Ngikumanje umthethandaba uyashaya lapha ku 44 ay akutatazelwa bakahle kabi mina ke bese ngibuza ke ngomona ukuthi how pho kuhle bakwethu osekwenziwa umhuli why kungabi ukuthi hay wave senzela kahle ulida la kugcina segama makukube ukuthi how njalo ngithi bese ngibuza ke ngokuphathwa umona nami kumthethandaba ukuthi hawu mthethandaba ukhansela wakhe uthi akanachashaze kodwa hawu kodwa waye ngakaze bengaze ngizwe okuhle akubekwa ngani ngaphezulu ngibingelele Stomp mfethu buka izwake la wejwahoza ngaphojwaha uthi nje mfethu kade ngibona umntwalo eyikhona leyansizwa hayi uyamsaba kumntwalo lo uthi mfethu mina ngithi jezwana naye mfethu muxabana nomuntu unika umntwalo kodwa ke uxabhashe mezokunika i-third party hayi msukele mfethu kodwa ngikukhonzile ngiyabonga uhlokoloza uhlokoloza kuyamsaba umntwana yabo ya mina ngeke ngithathe mina ngixabane nomuntu bese nginikeza umntwana kusho ukuthi ngabe ngifuna impela kube i-disaster lapho sizobaleka sonke ayi ngeke asigoduke sambeni right makunje 326 SA drive kontombe semabomvweni ngiyazi ukuthi njengoba ungakwazanga nje ukungena kodwa le nhlelo ilandelayo uzogcina ungenile kona umsakazo lo ogabe ngazo izinqoxo namhlanje kuyilona ke uLwesibili ungakhohlwa ukuthi sikhulumeza abasebenzi qina umsebenzi 7:30 kuyakuyena ku 9 o'clock uLobilobi Khaletha umfuka Mthwesi uzobe khona ke elobiza khona eradioni yakho nawe hayi asibonge ke we samke si Asibonga.
2: Singaziwe ngelika ma-drug.
1: Oh.
2: Amdidi umlaleli ekhaya.
1: Ah kahle angaka kumazi. Usambirisi wena. We Sambirisi. Ya. Tina sakhula ngiza kanzi bona mesa esazi yazi ngimemeza phala dumi ho. What's up guys?
2: Ndamazali banokulumemeza ligcwale.
1: Ha.
2: Ngokwazi ukuthi sekukhona inkinga ke lapha.
1: Ya kunenkinga phela i-tone.
2: Awukwazi ukulimemeza ligcwale. Yonke into ikahle.
1: Ya. Ukwazi ke lapho khona uyiphendula lapho. Ya, wabe. Lungela, asihlangane kusasa ke ne.
2: Lo sihlangana sasa ngaso.
1: Isikhathi esifanayo. Yebo. Right, sibonga kakhulu ke nganza kwethu ayidibane ke ngaso isikhathi esifanayo ngosuku loluke lwakusasa.
3: Ikusasa lethu sikhuluma izindaba ezibalulekile emini bebade kuyizwi lomzansi.
1: Inamba kaSkhawu semethe mkhulu emncane seyakuzwela igama lami ngekumzwenkosi umfoka Short Virgin isithombe sesele umhlakazana tantsa abanye sibashise ngomfoka Jojo Mantwengu nododa siyadabadaba ebusukunasemene amasanish namadanish into yinto ngomfo abantu zamkhonko

mbi ngakho ningabiziwula kodwa qondani intando kaNkulunkulu mlayezo ke wami namuhla yilo othi qikelela ukuphila impilo ngokuhlakanipha kushuthi ngamanye amazwi kukhona ukuthi uphile impilo ngaphandle kokuhlakanipha uphile impilo ukuhlakanipha ukushiye ngemuva kodwa lithizwe lenkosi qikelela ukuthi uphila ngokuhlakanipha mhlambe ke amaphuza ambalwa engifisa ukwabeka akhulu nomphostoli Paul kuleli vesi engicabanga ukuthi yonke indawo la sikhona asithinta futhi asemqoko kokuqala uthi qaphelani indlela eniziphatha ngayo uthi ngakho qaphelani kakhulu indlela eniphila ngayo kusho ukuthi kumsebenzi wami kumsebenzi wakho kumsebenzi wethu sonke uqaphela indlela esiziphatha ngayo bakhona abantu abaphila noma kanjani abenza noma kanjani abaphila engazi ukuthi bakushiya ngemuva ukuhlakanipha uthi qaphelani indlela eniziphatha ngayo qaphelani indlela eniphila ngayo phela ke ukuphila ngokuhlakanipha kuqala eqaphelisiseni indlela ophila ngayo qaphela kakhulu kusho izwi lenkosi kusho ukuthi phila ngenhloso kusho ukuthi ukuphile ngenhloso ungaphili nje haphazardly uyabona ukuphila ngendlela engahlelekile indlela engacatshangelwanga nongacatshangwanga uthi qaphela indlela ophila ngalendlela oziphatha ngabe ngizothi namuhla sonke sinalo msebenzi sonke sine responsibility empilweni yokuqaphela indlela esiziphatha ngayo nendlela esiphila ngayo indlela oziphatha ngayo nendlela ophila ngayo yona eshona esitshela ukuthi unako yini ukuhlakanipha noma cha uhlakaniphile noma uyisiwula na qaphelani kakhulu kusho izwi lenkosi ithi ngakho qaphelani kakhulu indlela eniphile kusho ngamamazwi kuningi ongaqaphela empilweni kuningi oqashelwa empilo kodwa qaphelisisa kakhulu indlela ophila ngayo kusho ukuthi ngamamazwi indlela ophila ngayo ibindlela enokuqaphela nokucophelela athi ngoba insuku esiphila kuzo zimbi ngoba insuku zokuphila komuntu aziphindaphindwa zonke zibalekile usuku nosuku oluphilayo angeke yabona nje usuku lanamhlanje ngeke libuye kusasa nolwakusasa ngeke libuye phambi kwakusasa njengalokho nolwayizolo belingabuyanga namuhla insuku zokuphila zomuntu aziphindaphindwa yingakho umuntu nomuntu kumele aqaphele indlela aphila ngayo nendlela aziphatha ngazo zonke izinsuku zokuphila zisemqoka zibalekile kodwa okusemqoka ukuqaphela indlela ophila ngayo mlayezo lo mphostoli Paul awudlulisela ebandleni namuhla engudlulisela kuwe usangilalela that is why incwadi yamahubo 90 uverse 2 khona umbhalo wamahubo athi sifundise ukubala izinsuku zethu ukuze sifumane inhliziyo ehlakaniphile ngoba umuntu ongaqapheli usuka ukuphila kwakhe usuku nosuku umuntu onhliziyo yakhe ingakufumananga ukuhlakanipha umuntu ongqondo yakhe engakufumananga ukuhlakani sifundise ukubala izinsuku zethu ukuze sifumane inhliziyo ehlakaniphileyo kusho ihubo 90 uverse 12 sifundise ukubala izinsuku zethu ukuze sifumane inhliziyo uyabona ukuthi liyabuye lelagama lokuhlakanipha laba abakade bengekho mangiqala sithi phila impilo yakho uyiphile ngokuhlakanipha sifundise ukubala izinsuku zethu ukuze sifumane inhliziyo ehlakaniphile usho njalo umphostoli Paul ake la kwabaseFesu yena uthi qaphelisisa niqaphele kakhulu indlela eniphila ngayo kusho ukuthi ngamamazwi ubese liqhubela lithi ungabi ngongazi kodwa ube ngohlakaniphileyo lithi ke lapha kuverse 15 wakhona kwabaseEfesu uthi mayiqhubeka athi ningabi njengabangela ngqondo kodwa nibe njengabahlakaniphileyo ngoba kukhona ukuthi umuntu aphile engathi ingqondo akanayo
kukhona ukuthi

umuntu impilo yakhe uthi mawuyibheka kungabonakala ukuthi ingqondo unayo kodwa uNkulunkulu ebemphile ingqondo ingakho iBhayibheli lithi niphile ngokuhlakanipha lithi ningabi njengaba ngenangqondo kodwa nibe njengaba hlakaniphileyo indlela nje siphila ngayo lithi izwi lenkosi singabi njengaba ngenangqondo umuntu ongenangqondo umuntu ongenalwazi umuntu ongenangqondo umuntu ongenalo ulwazi nongenakuhlakanipha kodwa izwi lenkosi lithi kumele ukuphila kwethu kukhombise ukuhlakanipha abahlakaniphile baphila ngenhloso abangenangqondo baphila ngokungaqondile kusho ukuthi ngamamazwi bayaphila nje they live without any calculations without any thinking kwenza ukuthi ukwenza kwabo kungakhombisi ukuthi kukhona ukucabanga abakufakile ekuphileni ukuhlakanipha ukwazi okuqondile nokwazi ukwenza okuhlakaniphile okuhlakaniphile nokwazi ukwenza into enobuhlakani kusho ukuthi ngamazi izinqumo ozithathayo you know ukukhetha kwakhe empilweni izenzo zakho ukukhuluma kwakho ukunyathela kwakho kumele kukhombise ukuthi ungohlakaniphileyo awuphili njengongenangqondo lithi iBhayibheli singenzi njengabangenangqondo kepha siyenze njengabantu abahlakaniphile kusho ukuthi ngamamazi asiphile ukuphila okukhombisa inhloso nokuhlakanipha phela siyokhumbula futhi masikhumbuzisana ukuthi yilona izwi lenkosi elisekela la magama akhulunywa umphostoli Paul la encwadini yezaga 1 verse 7 athi kwesaba uNkulunkulu kuqala kokuhlakanipha ukumesaba usumakade kuqala kuyisiqalo sokuhlakanipha umekhulu umphostoli Paul encwadini kaJakobe 1 verse umphostoli uJakobe encwadini kaJakobe 1 verse 5 athi uma kukhona kini ofuna uhlakanipha athi makacele kuNkulunkulu mina bengizothi kuwe khumbula mfowethu simiselwe la ukuthi siphile impilo yethu ngokuhlakanipha kusho ukuthi ngamanye amazwi wena nami kumele sihlolisise indlela esiziphatha ngayo izinqumo esizithathayo abangane sibagcinayo amagama esiwaphimisayo indlela esenza ngayo zonke lezi zinto ziyakubonisa ukuphila ngokuhlakanipha ziyakubonisa ukuthi uphila ngokuhlakanipha noma uphila njengongenangqondo njengalokhu kusho izwi lenkosi umdala umncane umusha sonke simele siqikelele ukuphila impilo yethu njengabahlakaniphileyo kushuthi ngamazwi kumsebenzi wethu uNkulunkulu asinikeze wona ukuthi sifune ukuhlakanipha sikhulekele ukuhlakanipha senze konke sikwenzayo sikhulume sikushoyo ngokuhlakanipha okwesithathu abese kuqhubeka athi ngoba izinsuku zimbi kushuthi ngamazwi sebenzisa isikhathi uNkulunkulu akunikeze sona naso ngokuhlakanipha Bengizothi mina ukhumbula ukuthi isikhathi igugu uNkulunkulu akunikeze sona futhi siyadlula masinyane njengosuku nanjengokuphila kwakho. Ukuphila kwethu akuphi asiphili unomphela. Izinsuku ziyafika zidlule kanjalo nempilo yomuntu iyafika idlule. Nesikhathi uNkulunkulu asinikeze sona siyasithola asinikeze sona kodwa futhi asihlali unomphela siyafika naso. Sidlule amathubo uNkulunkulu asinikeze wona nawo futhi ayafika adlule ngoba konke uNkulunkulu asinikeza so akona ufuna sikusebenze ngokuqonda ukuthi kuzodlula that is why izwi lenkosi lithi ningabi njengaba ngenangqondo kodwa nibe njengabahlakaniphile abasethi nisebenzi sisebenzisana isikhathi kahle ngokuba izinsuku zimbi kusho ngamazwi uNkulunkulu ulindele ukuthi Isikhathi sokuphila kunikeze sona, isikhathi sokuphila kunikeze sona, nasinikeze sona sisebenzise ngokuhlakanipha. Allo, mawenze njalo uyoba uletha udumo kuNkulunkulu. Isikhathi onaso impilo uNkulunkulu anikeze yona uyiphile ngokuhlakanipha. Kuphinde ke sibonane futhi kusasa uma siphetha uhlelo lwethu, siliphethe futhi ngendlela efanayo sidumise uNkulunkulu. Sixhumane ke lapha e True Vine Community Church
silaphaya ekho

0: bese lokhu ngayisebenzisa sisitoto nginoshukela ngi-chronic, kodwa hhayi yabo nje ngishaye i-insulin, kodwa nje hhayi ngiye ngathi ukuma iy'nyangana nje impela. Hhayi ushukela wami nje ubhalansi igazini u-right, hhayi nayo-ke inkinga. Ngaba nenkinga-ke besisidudu ngixoxela, ngavuvukala iy'nyawo, zaba ngangiy'nyawo, ngabe ngiyasathenya uzoboshla. Hhayi ngathi ngeke, kwenzakalani? Yimi loya shona uyami eThekwini. Ngafika e-ofisi sisitoto ngathenga i-blood circulation. Ngicela ukukutshela ukuthi ngiyile esibhedlela bathi inhliziyo yami ibhlokhile i-valve, so amanzi athola ukuflowa. Manje uma ngabe laqala nesifubeni ngikhwehlele, ngikhwehlele kuze kube ngathi ngiyacingana ngibe nosi. Hawu, lelo ngasebenzisa i-blood circulation. Hawu sisidodo, hawu zavele zaboshwa iy'nyawo. Ngicela nje manje, hawu ngishaya kahle nje ngey'nyawo zami, anginankinga, bezihlaba. Hawu zaphela, ya kwaphela nokuvuvukala. Behlule ngisho lelo philisi lelo bebenginika wona esibhedlela. Hawu ngiyancoma shem, hhayi asebenza into zakho, hhayi ziyasebenza. Ngihlezi ngisho nje ngixoxela nabanye ngithi hheyi, mina ngisebenzisa i-T_F. Bathi usebenzisani? Ngithi mina hhayi ngisebenzisa i-T_F, ngisho ngithatha amagazi esibhedlela. Angibuza udokotela, wadokotela ushukela wakho egazini ne-glucose yakho benkulu, kodwa manje ama-result akho benzakala ngisho ukuthi ayilandela-ke i-dietitian le eyashukela. Ngathi mina hhawu dokotela, ngiyilandela ngilandela qobo, kodwa mina ngibe ngazi ukuthi ngisebenzisani. Hhayi current jealous down, hhayi zasebenza iy'nto zakho sisi, mona phansi. Hhayi uyaphila, kuyaphilwa ngathi i-F, kuyaphilwa. Esisidodo-ke ngihambile-ke ngayithenga-ke futhi i-blood circulation. Ngafika laphaya kwathiwa ngazi kuyashintsha i-ofisi, angazi noma-ke kuzoyiwa kephi-ke, sicela usisize bandla sikwazi ukuthi usitshele ukuthi
1: 5th floor, room 520 Sangro House, silapha sisekho Queen Street. Nambo sitholela yamana nge-blood circulation, nakhuluma ngayo ivula imthambo yegazi bakithi, varicose veins, no-cholesterol, amafutha amaningi emzimbeni, uphathwe ikhandi lingapheli, i-blood circulation ekumele nje uyisebenzise. Ngisho ngathi unegazi eklothayo, sebenzisa i-blood circulation izokusebenzela. I-TF detox ngicabanga ukuthi wonke umuntu naye ekhabetheni lakhe, kanye ne-TF mouth spray lesikhathi semkhuhlane ikhona ekhabetheni lakho. Uma ingekho iphutha lelo, amanzi lawa angena emzimbeni akusizi. Uma unenkinga nje yomkhuhlane okudedeli, unenkinga yama-alsa, ilonto engaphathi esiswini, uyabona ukuthi kumanje hayi bo nkosi yami, kubi kubi kwena, kubi kubi kubi, uyazibona ukuthi kuyahla nje usayizi, uyazi awukwazi ukuthi ngikwenzenjani. Awuthole i-TF mouth spray khona uzokusebenzela, uzolamba futhi-ke ivula kakhulu inhliziyo kulonga kuthanda ukudla. I-TF detox, uma unenkinga yezinso bakithi, unenkinga nje ngaphakathi, uyazizwa ukuthi cha kuney'ndawo ezibuhlungu, iqolo, wena amathambo kuyaqaqamba, amathumba liyakubamba, liyovoya indawo, i-TF detox iyaziguduzela ifike la kunenkinga khona, ifike lapho. Ma idolo libuhlungu ifike lapho, iyahamba nje kuphela. Yona-ke i-detox inako ukukukhombisa ukuthi la unenkinga. Ayisithi nje uyiphuzile nawe kade lakuphatha iqolo, uzoze ngathi liqala phansi. Hhayi ngoba liqala phansi, isuke ikukhombisa wena ukuthi unenkinga la. Futhi-ke uma usuyeka isikhathi eside inkinga yakho, akwa uma landa i-TF detox, izoba nakuthi ikunyakazise kancane uma ngabe-ke soyisebenzisa. Kumane nje ngiyakuxwayisa lokho, okwenzenjani, bohlise isikali kuphela. Uma kade ufake ama-drop awu-20 wehlise, ufake noma u-10 noma u-5 uzolonyuka usuku nosuku-ke uku-check ukuthi-ke ihamba kahle nawo. Ngoba phela niyahlala nezifo seniziniqamba amagama, nithi amahlala khona nikhomba, nisho. Kanti umuntu ngabe uthathana kamanzi angene, akuyona yonke into ekumele izibabe kwakho umlomo kuma ubona ukuthi-ke nansi into iyasebenza. Ayi test lesi-ke le ilapha kamnandi, wothi unambitha kunalo into enambithekayo la, uzongathi kwamanzi ma uthani, kodwa yona iyazokwelapha-ke. Lokho nje igaranta ngayo ukuthi izokulapha. Sikhona-ke kuma-pharmacies ahlukene, hambe Pine Town, e-Manhattans ikhona, eSpingo Sizamed Pharmacy ngenhla ase-Pick n Win, Riverdene Pharmacy la eNewlands sayithola, iPhila Nathi Pharmacy ikhona, kwaMashu ka-L eMvakengela Center, eKhamanga Pharmacy, Bricity Mall, Bricity Pharmacy, nengaphandle eMndeni Pharmacy, nalaphaya eNandi Village yebo sayithola. Abo nje ziningi iy'ndawo, City Gate Pharmacy eGateway ikhona, hawu uzazaningi iy'ndawo, Hasmed Pharmacy, Phoenix Plaza, nase-White House Pharmacy sayithola. ziningi awusasinombolo ngona sikutshele eceleni 0784947274.

0: Sithandani bakithi masekunje kuyabikwa siyakwamukela ezweni sawubona
1: namhlanje njani
0: siyaphila
1: angani ningezwakala ni
0: hhayi uyezwakala qhubeka
1: ngiyabingelela sizibonzani nabalaleli ngithi mina mamdodo kulo kulo bhodi lo onomanko osikazi ophendenisi hayi akaqela impela hayi akahlesa impela awufake nje kwivesi umuntu awumphoxi isiphiwo sakhe
0: isiphiwo what you mean isiphiwo
1: sikindlela aphila ngayo
0: oh
1: so ukwazi ukuphuxumisa isiphiwo sakhe mhlawumbe wayengafi ekuqaleni ingaboni ntandomfihlela sesiyasikhathisa ukuthi avele ukuthi umuntu oyinzayo
0: But unkosikazi lo umshadile bakithi ngicacisile uzoshaya ureverse athini ahlukane na unkosikazi lona
1: ashele bazakhuluma naye umthekazi wami into engalungile ma uthi uyaqhubeka-ke nanento engalungile i-dapdap zakhe hhayi hhayi mina ngawufaka ureverse ngifuna uqamba amanga
0: Ungawufaka khona ushadile.
1: Angawufaka ngifuna ngishadile.
0: Okay.
1: Kodwa ya. Kulo kalaka ubhodi, eyi kodwa ngathi sinyeshile ukuthi umama yena onjani. Ngiyayezwa ukuthi ubhodi udlula shaye 2.
0: Inkinga abhekene nazo zimkhomba uthathe 2.
1: Ya. Kodwa manje angiwazi ukuphile noma ikoda. Encane.
0: Okay.
1: Ya sekulethi manje sibadala singane zilele angisho angiphoxi mhlawumbe isimo kuma singavumile somsakazo silungile kodwa noma ikoda nje
0: lungile sekuzweli sihamba kahle ngamagiya onke ngiwaphethe ngiphethe ingcingo ngapha ngiphethe imiqhafazo zwana lo uthi-ke mamdodo lo wemithi ngithi mina ubhuda kahlale naye phansi amtshele ukuthi-ke useyibonile limit amqinisekise ukuthi-ke uyawuthanda asikho isidingo sokuthi-ke asebenzise oyamthanda asikho isidingo sokuthi-ke asebenzise imithi ngaphandle-ke uma kwawuyena uma kuyena owamnika isizathu sokuthi-ke amsebenzisele maye sizathu sini leso hhayi nabantombi ma uzwakala ngathi ibhalwe umuntu wesifazane hayi keke Isho ngasayisho ngigama uziveza ngowesifazane ngithi ngiyithanda la mesethi khona uma amnika isizathu sokusamsebenzisela. Wow. Ha, unalesizathu. Ngiyanithanda ezinomzansi. Unalesizathu. Ayibo. Akavelanga wasuka nje. Wuwe. Yo, ayi ngeke ngikuthande ezo. Siyakwamukela ezweni sawubona okay 0604807164 ngisho ngabe kuthiwa belude kanjani usuku lakho ngisho ngabe kuthiwa beliney'nyembezi ngisho ngabe kuthiwa belisinda come to 9 to 12 bakithi okay could you just wrap it all singaku-ayina konke angiyazi ngekudluli kodwa nje siyazama uku-ayina siyazama uku-ayina hhayi siya-ayina izwa la uthi wamnika isizathu Izwi sawubona.
2: Sibingelele emsakazweni omkhulu izwi lomzansi.
0: Ehhe, siyaphila unjani?
2: Ah, siyaphila my sister nathi hayi mina Mr. Mathungo Pheza Redoubt.
0: Ehhe.
2: Hayi, ngicela ukuphawula ngayo lo ashadileyo mina.
0: Yeah.
2: Ngicabanga ukuthi masuke sishadana siqala nje ukulobolana nje sisuke sazana impilo esiyiphilayo sobabili.
0: Yeah.
2: So awukwazi ukuthi ngazi ukuthi lani

0: Tá, Nina. Mr. Matumbo Pizarro Redoubt.
1: Uh-huh.
0: Ngicela ukuphawula ngayo lo shadileyo mina.
1: Yeah.
0: Ngicabanga ukuthi masuke sishadana, siqala nje ukulobolana nje. Sifike sazana impilo esiyiphilayo sobabini.
1: Yeah.
0: So awukwazi ukuthi ngazi ukuthi lana endlini uma ngaba singekho right, mhlawumbe sikholelwa mhlawumbe enyangeni siye sobabili. Ibona ufuna ukuzoza mangaka bawudimoto bakuphila impilo eyi-one la ekhaya impilo eyi-one amabizi imputo lutho umuntu najola kunendlela zakhona okwenziwa ngazo neqhubeka ola ngenkani sowumhlanganisile wakhuluma naye nabo bantu baseduze kwakhe nalo emini yile ke kuba bayenzeke bona wena-ke ubangisile usinuko sathiwa uyahlala noma uhlali na ejola ngenkani chaba lo muntu usuke mhlawumbe nesesenza ngenkani usuke noma ekho bakenandaba nawe phela akwambe ngahlula bekuliwa ngabahloniphi bonke ekhaya nakini bamkhuza angazule umuntu akahloniphi ngisho ukuthi vele akanandaba nawe wena kuphuphelayo mona ngiphela itaputapu uthi makathila bese ingayinga sakho hayi ngeke mama akabheka omunye umfowethu akamdedela abuyele kubo bhabhayi
1: eyi amakhabata angakho ngase ngiyafika nami le studio cause impela ngivele ngabona ukuthi owesifazane lo bhalela bakithi ivele yazwakala inkulumo yakho da kunje la rekhodani nithumele nibhale nithumele bakithi sengibambe le yokuthi ngenzeke ukuthi uwe bhuti wamnika isizathu sokuthi enze nje ngathi uyadinga ukuthi nabe kwenzakalani.

Ivelhe as horas ali com o moiago. Kunjela. Rekhodani nithumele nibhale nithumele bakithi. Sengibambe le yokuthi ngenzeke ukuthi uwe bhuti wamnika isizathu sokuthenze nje. Ngathi uyadinga ukuthi nawe kwenzakalani.

0: Ivelhe as horas ali com o moiago. Kunjela. Rekhodani nithumele nibhale nithumele bakithi. Sengibambe le yokuthi ngenzeke ukuthi uwe bhuti wamnika isizathu sokuthi enze nje. Ngathi uyadinga ukuthi nabe kwenzakalani. Izwi sawubona. Siyaphila.
1: Esembapho mama. Uthini umama ngale mithi? Uthini mama uthi yandi mithi ngoba phela akukuhle ngempela ukuthi kungakhona imithi engena la ekhaya ubaba engazi. Yazoyimina kuphela. Inzima leyo nto, Dodo. Ubaba akakaxoxisani nomama ambuze. Mhlawumbe uzothola ukuthi kahle kahle le mithi uyisebenzisele ukuthi kube njani. Noma mhlawumbe ukulungisa ikhaya, uqinisa ikhaya, noma uqinisa uthando lethu sobabili, kufanele ubaba azi ngemithi engena la ekhaya. Dodo bese ngiya kulo othatha amandla ukuthi eme njalo mezofika la ekhaya uzoqale adlule laphana kamama ngebani. Bese ithatha amandla ukuthi eze la ekhaya. Nake lokhu akukuhle ngoba kusho ukuthi kunesizathu phakathi. Ikhona lento ayithathela isibindi sokuthi akumefika la ekhaya abe nesibindi sayo. Ikhona into ekhona kubaba lodlula kamama ngebani. Umama akambuzi. Oh, noma ubaba umama kazi ubaba oshoyo. Hayi ubaba unenkinga, ikhona inkinga naye. Uma ngabe umama eseyazi kufanele ukuthi umama ambuze ukuthi baba konakelephi. Ngoba ikhona into ekhona phakathi kwabo bobabili, beyayithathela isibindi. Ngiyabanga, ngiyabonga wedoda. Umama basi lo magwamande emuleni.
2: Sawubona msakazi nabalaleli nje bakho bonke. Cha no, ngiyayizwa inkinga ebhekene nabafowethu. Mina mhlampe kodwa bengingathi ake bazame ukuthi bahlale nabo phansi bakhulume nabo. Uma behluleka bakhulume mhlampe nabantu befamily yabo. Ngoba lento yothando isilima kabo umuntu noma ngathi uyamiyeka. Kodwa uma usamthanda nawe yakho inhliziyo ayitholi ukuphumula. So kuthatha isikhathi ukuthi ngempela umkhiphe enhliziyweni ngoba uyabheda umuntu othatha uthando lakhe aliphelile kuwe. Leyo nto izophinda futhi ihlukumeza wena. Kodwa ngiyacabanga ukuthi umuntu uma ngabe ekuthanda uma umbonisile nje kahle nihleli phansi nikhuluma kwe-serious ngento ongayithandi, uma ekuthanda uyoyeka ngaphandle uma ukuthi vele akasakuthandi. Mina bengingathi nje ake babonisane kahle nabo hlelwe phansi babachazele into abangayithandi babone emva kwalokho ukuthi baqhubeka ninazo. Ngiyabonga msakazi uhloniphani lozathi.
3: Sawubona wena mamdoda. Iningi labantu besimama balesi khathi bayahlupha. Ufike umuntu ayiphathe kahle mengakenzi kwalutho ave kulotsholwa aveze ikhanda ahluphe. Bangikhumbuza incwadi le sasiyifunda eprimary yothi ene umpidlezi thiwa umakhe, umakhe thiwa umpidlezi. Hhayi kulungile kuyibona kona ekugcineni. Ngiyabonga mamdoda.
1: Sawubona sisidodo nabalaleli ekhaya. Awukho umuzi ongawakha nomuntu ophuza utshwala. Utshwala sisidodo akekho umuntu okumele aphuze. Ngabe wesilisa owesifazane akekho umele ngabe uphuze utshwala. Ngizwe kamadoda-ke maseshe utshwala wakudala abantu besilisa kodwa okusalayo kubenza into efanayo kumuntu. Okwenza kumuntu esifazane engqondweni okwesilisa kuyenzeka. Akekho umuntu okumele aphuze utshwala. Kuwesiphathi-ke wesifazane lo. So mina iphutha engakusho ukuthi mhlawumbe angamsiza-ke mhlawumbe ngokuthi amesemarehab. Amuke sutshwala ngokamthanda. Yabona-ke lo osebenzisa umuthi sisidodo ngiyafunda ukudlala ngawo. Aqala ehlale naye phansi ambuze ukuthi yani le mithi. Inkwankwazi engamphenduli. Ahambe otshela abantu bakubo ukuthi lo naye imithi eyisebenzisayo mhlawumpe eshuthi bakhombise. Otherwise nje mina ngibona ngcono vele amnike amshiye because I was

0: ngifuna basuke ngaziba nenabini. Into yothando idinga uthando, idinga i-trust. Awukwazi ukungena othandweni kumuntu ufuna ukuganana nomuntu osungasamthembi. Umuntu oganana naye, umuntu osukuzohlala naye kukuhle kukubi. Uma ngabe bengathembani zisuka, uma niyoganana bayoganana nhlobo lomgano, ngoba uma senigamela ngey'khathi ey'nzima la uzotshotsho umuntu uyagula khona ufuna ukunakekelwa, ayida ngabe wesilisa ngabe wesifazane. Umuntu eningathembani naye nje nimayelana kanjani, kunezimo la ufuna kulekelele khona ey'bhekene nawe nomndeni wakho, uzokulekelela kanjani lo muntu ongenako ukubekezelela lokuthembeka kuwena nokunakekela? So nje abake ba-understand abantu bebengenothandweni bangena kuyini, kulungile babesayijolela nje, kodwa le nto yokuganana isuke kuwumuntu engizohamba long journey naye, almost the rest of your life uzobe naye lo muntu. So nje abakafuni abantu kwandisa ama-divorce nama-separations angenasidingo. Abe umuntu akangene emganweni noma emshadweni azi ukuthi wenzani, usuke ungakho njengamuntu ongasipamu. So kumele ube sopha, uthathe i-decision nje e-solid, wazi ukuthi leyo nto ongena kuyona impilo yakho yonke. Uma umuntu ekhombisa iy'mpawu ey'thile zokungathembeki kuwena, it shows that inhlanhla yakho leyo abakini noma unkulunkulu wakho yakukhombisa lo muntu akakhwalifayi ukuthi ngingene naye emshadweni. So uphoqwa yini ukuthi ungene emshadweni nomuntu obonayo ukuthi sengingasathembani naye, osakudla ukudla kwakhe? Uphila kanjani nalo muntu impilo yakho yonke ngey'khathi sothiwa-ke lo muntu uyagula noma njani, uyokwazi nokukulayela ukuyokuqedela? So nje abantu abangena entweni bazi bangenwa kini, ukuganwa noma ukuganwa sowungakhonjwa umuntu ngosipamu, i-decision ofuna ithathe usupha, ucabangisise kahle, ungacabangeli futhi abanye abantu, uyicabangele wena. Ungajabulisi umndeni, ungajabulisi nombane, ngoba umuntu sokuzohlala naye impilo yakhe yonke kukuhle kukubi. So ayiyona indawo yokudlala umganwana noma umshado. Ushado into indawo umuntu osuke sekhulile ngomqondo, osuke sazi ukuthi wenzani. So umuntu ongakazazi ukuthi wenzani, musathandana nomuntu nje ogangayo uloku uthi uyabekezela, ubekezelela umuntu ekusebenzisa imithi, awuzazi ukuthi wenzani. Lapho umuntu osebenzisa imithi msuse eduze kwakho, ngoba lo muntu akalungile. Ngiyabonga dodo.
1: Sanibonani emsakazweni Izwi loMzansi, akungibingelele kulo msakazo omkhulu Izwi loMzansi. Ngingumuzi kayifani Bhengu wasendwethu, akwe ngisize ubhuti lo onengoduso. Manje ngaphambi uma ephuma emsebenzini usedlula endaweni ethile, athole noma uthi ukhotha, afike esethe ukushayashaya. Lokho kukhombisa ukuthi akasakwazi ukubheka ingoduso yakhe esupha, kusho ukuthi khona lento engamelisile kahle emoyeni wakhe. Nakho engizokusho mfowethu, uma ngabe ungilalele, uwena indoda lapha nje banibabili nonkosikazi, uwena oyolungisa izinto la kwingoduso yakho. Noma senishadile kuyofanele ulungise izinto. Ekufanele ukwazi ukuthi akulula ukuthi lo muntu oseduze kwakho abe perfect. Akekho perfect, akekho umuntu oyokuba perfect. Noma ungamshiya uyothola omunye angabe perfect, kusho ukuthi wawumbona ewumuntu o-right emehlweni akho, uwumuntu omdingayo. Kodwa njengoba seniqhubeka nihlala, sekukhona izinto ezingasanimelisi emoyeni wakhe. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi uma ubuya emsebenzini ufica mhlawumbe endlini engaklinile, mhlawumbe ufice engaphekile. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi nokupheka, mhlawumbe upheke ukudla okungakunelisi. Kungenzeka mhlawumbe futhi ukuthi nasembhedeni sekunoshintsho kulokhu senihlangene nibabili. Kodwa-ke mfowethu, akekho omunye umuntu oyolungisa lesi simo, wena njengendoda ekufanele ulungise. Ngiyazi ukuthi sabantu asifani, khona indoda engakwazi ukukhuluma nowesifazane ukuthi sekushoda la nala nala nala, ngoba esaba ukuthi mhlawumbe owesifazane uzophatheka kabi. Manje sekufanele-ke manje uqine ukhakhayi-ke manje ukhona ukukhuluma. Sekufanele manje ukuthi ukhona ukukhuluma, ube cough out. Uma ubona ukuthi le nkinga obhekene nayo nenguduso yakho yinto edinga owesifazane, thola owesifazane.

0: hayi kunzima kusho anonymous sawbona sisidodo umama komuthi wrong ngoba ke uganile kumele ke mangabe ke ngena umuntu ekhaya kumele waziwe ukuthi ke yibo bobabili ayike lo bhuti oqala akuphawuleki kakhulu kwakhe ngoba uyigodlile inkinga yakhe kodwa utshwala buzomlimaza akayixoxe inkinga yakhe khona ke okay akayixoxe inkinga yakhe ukuthi ke iyini sebese sihlaziya kangcono kushugugu usibisi ulapha ka M kwamashu bando kunjani sisidodo nomlaleli bevele usebenzisa unedlozi lobhuti mathu ulaphaya eWaterloo kunjani sisidodo nomlaleli bevele usebenzisa unedlozi lobhuti ngicabanga ngifunde kahle indlela enginkwankwaze ngasawubona wemangongoma ayekunzima ka Department of Love ubhuti osetshenziselwa imithi unenhlanhla engandile impilo yake yinye uNkulunkulu semvezile ulindeke bani akadle phansi ngenyawo zombili ngiyakutshela wena uthi akakhe phasi azokwanzima ngiyabingelela wesisidodo uyazi ukuthi ke kwesinye isikhathi amadoda ayakholela ekusebenziseni imithi mina ngawufunda umuthi ngingawazi umyeni wami eqonywa ngigadla zintombi zakhe ngemithi kodwa ke ngangenza show ukuthi ke ngiyazilapha ngiqhume emini uma emsebenzini angangiboni amadoda amfuna umuntu kosifazane osebenzisa imithi mina ngamiyeka owami engangimthanda kwavele nje kwaqathaka isigqabo kwiphilo case hayi ngavele ngamshiya usezwini sawubona yebo
1: uyaphila ma
0: siyaphila
1: cha kulume nosingo
0: ngiyakuzwa
1: cha mina ngifuna ukubona ngifuna ukuza mina ukuthi lo wemithi othi umngakho nensaputapo ubeleni ubone kunjani egazini noma nje uzibambele endlini ithini into yakhe
0: hayi ngeke ungathi uzibambele endlini mangifunda lolu daba mhlawumbe ngingakufundela sawubona ngemsakazi ngicela ningisize nginenkinga ngomuntu wesilisa oshadelwe umkami-ke uthanda imithi too much ngihlezi-ke ngimbamba ney'jumbane ney'taputapa ezimnyama namareza phakathi angazi kumele ngenzenjani ngoba-ke angisemethembi ngempela
1: oh kusho ukuthi mina indlela engibuka ngayo mhlawumbe okungenzeka ukuthi uyisebenzisela kwezinye izinto njengoba phela uyazi ukuthi umuthi uma usegazini uyazwakala uyazwakala umuthi uma usegazini kokoda-ke kumina-ke angazi kodwa kwabanye kodwa kumina nje hayi ngiyakuyifaka umuthi ekudleni kuwaziwakali ukudla nje okunento ngikuzwa ngqo manje yabona ingako nami ngibuza lokho nje yabona nje kufana njengenento uma ngizoyithola egeyithini yabo into engizoyithola egeyithini uma ngihamba ngivele ngifike emsebenzini kukhona inkinga inginayo ngivele ngithi okay silungilazi ukuthi ake mhlawumbe ngicele ngiphume ngithi shwi ngifike ngiyithole le nto ukuthi hayi bekanje kanje kanje uyabo nje umuntu nje adlalile la kumina manje nami ngawo ngibuza loo nto
0: eyi unenhlanhla
1: uyabona nje noma ngabe ngimele into ifika ngqo manje nje ingabo uyabona nje kudala ukhona ubuza inhliziyo ngake ngathi naye kancane yabo yazi wenze njani ukufika yabona endlini engifakela i-captain yabo engiphathela ekhaya kuba kuyangivakashela ekhaya kodwa kwathula ngashawa isibhobo yabo kuthi uma ngishawa isibhobo ngangamtshela ngabele ngazihambela ngathi shi ngithi uma ngifika lapho wathi la engangekhona wathi omunye wamayi wena unaye ngkhulu wena nje inkinga yakho lapho ufika neswitch angizange ngimtshele ngayisela mina ngavele wathi wafika ekhaya ngavele ngalahleka ngathatha usisi ngahamba ngayothanda umuntu
0: ngakaayi bo
1: wakwazi wakhathala ngaze ngayibuye

0: ne kawai sanyi buwe da ji sanyi buwe kyan kejiya ku ja mu banje inga mu nan gifu nan da to banje gifu
1: ei ai ga ku so shem as ga ku so lugile ai
0: okay
1: e va vezu ge gen lan sao la le tum sa so ma kunje hey ugcina nje futhi so-smart kulezi zinto sekuwena ushaya ngempela isicathulo ukuthi ngenza kanje yizwi sawubona
2: sawubona
1: yebo
2: uyabona nokuphuzayo luphuza aphuzi ngoba ekhanda uyahlupha umane ekhaya
1: hayi ngiyakuzwa ngilalele ngithi uyaqhubeka
2: inkinga nje umama uyahlupha yabona nje umama mese angahluphi loba aqondile ukuphuza uyidinga isimo yena sike siyilalela siyidakele umama uyakhuluma too much kanti amanye amadoda azwani nokukhuluma ingadoda le egcinile usuku uyazibulala lo mfana
1: hayi athi igemegeme ziningi-ke la namhlanje
2: uyimina ngabe udonsa iy'nyawo ofani nalo muntu
1: mhlawumbe usangashitsha bakithi kahleni bamagabade
2: into amadoda ayakufuni ukukhuluma amadoda ayifuni into ebheda amadoda afuna umuntu wesifazane nje o-right laba bobabili nje baboshwe ngebhande lilodwa yilo uyahlushwa ngemithi ngala kufakelwe imithi ngala uthi uma efike kubaba uyakhuluma esifazane pepe akafuni akafuni ngisho ukuthinta omunye eyi usho uma usishusha esemzeleni eyihe singiyaya lapha ekhaya
1: uyabikelwa
2: usha khona nganyami usha khona impela yabunye labafana bobabili basenkingeni bobabili kodwa-ke sizothini-ke phela lesikhathi sanamhlanje siyinkinga
1: eyi bakithi ngizozama phela ningahluleli ningazamanga nizame
2: ngathi nje kulo mfana lona axoxe nayo ukuthi hlukana nami ungingibuyisa uma ngiphuma emsebenzini ahlukani nami sizohlukana akwinyiki ngamtshela ukuthi amba musu kungihlupha ngokukhuluma sonke isikhathi musu ngihlupha uma ngibuya emsebenzini ngikhathele musu loku ngihlupha wangempela kwezinye iy'ndawo ukuthi uthi uyazivela emsebenzini aphekile umama akuplini nje nale egcekeni uma uthi uthi uyambonisa akukhuli ngengalo yena angikhethe ukuthula nokuboka ubuhlungu nokuboka
1: ubuhlungu
2: kubuhlungu manje nemithethe namhlanje nemithethe namhlanje ningakasisakwazi uyisebenzisa kahle njengamadoda
1: masothi nje njengamadoda kodwa Jehova hayi lungile
2: manje sekuney'ndawoni ezisinqindayo thina madoda manje esingakwazi ukuthi manje sithathe isinqumo ngale ndlela esithanda ngayo ngoba manje sithathe isinqumo njengendoda kube khona umthetho wani obhekayo
1: ya ya
2: kuzothiwa lo muntu monje noba sengihlukene
1: uyalwazi ukuthi
2: kuthiwe noba kade enze izinto ey'bhedi akuthiwe monje monje noba engasekho monje manje ilezo ndawana nje ey'hlupha ungani yambona lo mfana ephuza ngingafuzi ngoba ephuza nomusa ngani yami sithwele kanzima madoda
1: ngiyakuzwa ngiyakuzwa
2: amadoda umabili la atholela nzima amadoda hayi kubeka nabalaleli ngane yami.

0: Nomusa ngani nami. Kuthi kanzima manje.
1: Yeah, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa.
0: Kuthi kanzima, ngiyakuzwa. Amathe tumabi la athule la nje. Abantu sasa. Amado. Ayikubeka nabalaleli ngani.

0: Nomusa ngani nami. Kuthi kanzima manje.
1: Yeah, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa.
0: Kuthi kanzima, ngiyakuzwa. Amathe tumabi la athule la nje. Abantu sasa.
1: Amadoda.
0: Hayi kubeka nabalaleli ngani yami ngiyabonga.
1: Siyabonga nathi, siyabonga. Eish.
2: Muthi so ngiyazi ukuthi abone wakho uyazi ukuthi intombi emsebenzisela umuthi ngoba emva lokho wayesezisho nje nezinto eziningi ebesezenzeka kuye.

0: hayi kubele nabalaleli ngani yami ngiyabonga.
1: Siyabonga nathi, siyabonga.
2: Muthi songiyazi ukuthi amalo wakho uyazi ukuthi intombi emsebenzisela umuthi ngoba emva lokho wayesezisho nje nezinto eziningi ebesezenzeka kuye.

0: ngikwazi ukuthi intombi ngisebenzisele umuthi. Ngoba emva lokho wayesezisho nje nezinto eziningi ebesezenzeka kuyena, washo ukuthi ayikusho ukuthi iyona, kodwa namhlanje uhleli nayo leyo ntombi. So nje kuyenzeka intombazane isebenzise umuthi, kodwa uje
1: ukhulile kakhulu. Mina ngangingifuna umuntu ophuzayo, indaba nami utshwala ngathi bengazalwa. Umuntu ophuzayo intombazaneke ngangiphatha ithi iganile. Hhayi shema, hhayi iyelapha icabange nendoda eyayizibophise yona igijime yona ibophise indoda, kube kuyiyona edakiwe, kuyona indoda eselene ngane endlini, kujike kube iyona ebophe indoda. Bengithethisa aze ambeke isandla, uyamthuka ambize ngayo yonke into, asuke kulo wesilisa abeka isandla kuthi phela kade ungithukile ekusukeleni nini emlande ematshwaleni ungibambeleni. Ngoba bengizofona kunama sengithi ngilanda awu elaphi zosibhekile, hhayi laphi zosibhekile ngale mithi notshwala. Ngiyabonga izinto emzansi niphele dodwa, hhayi sinzima lesihloko, asikho iy'hloko ezimnandi kule zinto ziyabheda. Hhayi ngiyabonga, bye-bye.
2: Iyababazisa hayi indlela sebaba zengayiyo nje, ngiyayibona istori kubabaza kwakhe. Hayi bakithi 0604807164 29 minutes after 10 kumsakazi izilo mzansi ku 98.3 FM. hey sengizohlekisa ama VN enu-ke manje ngoba hayi kuyashintsha ukudla ebudedeni.
3: Sisidodo ngibingelele, ngithemba ukuthi waphela emsakazweni. Umhle ngigama ngokaduma isibongo. Ngidabuka ezintabeni zasempendla, kodwa ikhanda ngilifihle la eMayville eKhathomeni. Hhayi sidodo, ngizophawula ngodaba lalabafethu bobabili nje ngibahlanganisa. Abe nto sisidodo, before nje ngize ngiye kude, labafethu abaphumi kule mshado abakuyona, ukuze sigweme le nto ukuthi kusasa kuthiwa khona umuntu wesilisa unqume umuntu wesifazane, abaphume nje kusa-eli. Ngoba uma bechoose ukubekezelela le nto bazi ukuthi bayobekezela impilo yabo yonke. Kwesinye isikhathi sisidodo, abafethu kufanele bakufunde ukuthi bazenze i-first priority emshadweni nasemjolweni. Ungathathi umuntu wesifazane umbeke phezulu bese wena uza ngemuva. Ile nto enza ukuthi umuntu wesilisa agcine enqume umuntu wesifazane ngelokuthi use-investe kakhulu kuyena. Abaphume nje sisidodo kusa-eli. Ngiyabezwa laba abathi akamthathe owemithi la athola khona imithi amhlalise phansi akhulume naye. Sisidodo, umfazi akazalwa, uyakhiwa. Ngisho sisidodo ungamthatha uhlale naye phansi u-10 hours nikhuluma, leyo nto uma kuwukuthi akakhuliswanga ngayo ngeke ayenze, ngoba nake seke emshadweni usukhulume naye. Ezinye sisidodo izinto ezibalulekile emshadweni i-background yomuntu. Ngisho umuntu ungahlala naye nixoxe kuze kuphele u-24 hours, i-background yakhe ma ingahambisani nale nto eniyifunayo ngeke azashintshe. I-background into ekhawunta kakhulu kumuntu wesifazane sisidodo. Uma kuwukuthi le nto ukhule ngayo kubo ngeke uze umshintshe. Uma kuthiwa sisidodo bahlulekile abazali bakho ukukuyala ngendlela nokukukhulisa ngendlela, ogogo ngisho bangahlala nawe ubusuku bonke ngosuku lomshado, bakuyale kuze kusekuseni, ngeke ushintshe ngosuku olulodwa ufike emshadweni usuperfect. Ingako ukuthi umfazi akazalwa, uyakhiwa. Umuntu wesifazane uyamakha, kuzalwa ingane yentombazane bese ayakhiwa alungiselela ukuthi kusasa uzogana. Ibaluleke kakhulu sisidoda i-background umuntu wesifazane uma ngabe uzomthatha abe unkosikazi. Engathi ungaqala ubheke i-background yakhe, futhi uma kuwukuthi i-background yakhe iyabheda ungamthathi lowo muntu. Umeke wathatha umuntu one-background ebhedayo, wazi ukuthi uthatha loyo muntu nezinto zakubo, usuka nazo lezo zinto uza nazo la. Ingako sisidodo emandulo bekusuka ubaba wakho wena muntu wesilisa athi ngibone intombazane yakho.

0: ngendlela ehlelekile ukuze izinto zihambe ngendlela. Ngiyabonga sisidoda bokumabhodlela okhulumayo. Ngiyabonga kazi lami ubera James elamamusho.
1: 21 minutes to 11 kumsakazi izilomzansi ku 98.5 vumele sithi ugwinya mathi siyabuya. Hey ngiyanizwa. Ngisengihleke ngedwe eceleni ngithi kodwa Nkosi yami. Hayi akusenani. Siyabuya.
2: Izwi lomzansi FM. Izwi lomzansi FM.

0: izwi lomzansi, izwi lomzansi, yizwa umehluko. Uhleli noThandeka, isitimela sothando.
1: Ke abagijimi bayothola nemikhiqizo yaka TEF and live a healthy lifestyle. TEF mouth spray, TEF detox asiza kakhulu ke ezifweni ezihlukahlukene ezikhona emzimbeni wakho ukuze uphile a healthy lifestyle. Sebenzisa ke imikhiqizo yaka TEF ngisho ke nesikhumba imbala sinayo kulaba thi mina isikhumba sama sikho sihle sondele office lethu e 5th floor elaphaya e room 520 Sangro House lase sikhona. Siyayibonga incomo ufakazi abantu abathula usuku nosuku. Nawe ungayisebenzisa ubuyiso bakho sikwazi ukuthi ke silalise nomunye njalo.
2: Sabona sisitoto njani ngiyakhumbi yaphila mina kakhulu futhi ne-TEF mouth spray ayi insizi kakhulu ayo ngale sikhathi ngiqala ukuyiphila ayi ngisenkingeni kakhulu ngalithi nje ngifuna i-3 city ngithenge khona ngithi eyi wena ngenhliziyo yami vele angiyitsheli nje ukuthi uzokwazi ukudla ngisenkingeni ngililambile ayi ngavele ngayiphuza ngaqala ngayo mase ngiyiphuzile ayi angiyitsheli ukuthi nje ngizodla kwavele ngiyazi ngekugunyeke vele yabo ayi ngapheka ngaqeda sengijika lapho ayi late ngadla ke akwema angikholwanga kuyigunyekela emphinjeni wami angikholwanga shame hey bo ngaze ngaphuza ngisho i-drink ngaphuza ngalo ngiphindelela i-drink kade bengasakwazi ukuphuza i-drink i-time nje lilodwa belingaqedeki bengivele ngivumbuka iyilonda same time luthi iyilonda sis lutho ngaloyo ngiphindelela ngamaglasi lutho kumanje nje ngiyadla ngiyayidlela kulaba ngibana nje iskin sami siyaklineka ayi ivele yangisheshisela nje nomlomo wakhala uneyilonda ngijwale ukuthi ngivekuse ngoqebule ngenzeni yonke loo nto ayikhoga loo nto lomama iclean nje ayi ngi-right sis angifuni uxame manga ayi ngaqaleka angifuni uqaa ngaqala ngagxika kancane ngasemini ayibo usise ubhale ukuthi thola i-TEF mouth spray ekubeni ngamuzwa ukuthi ngovala-ke ulo le i-detox azi mina eyi angimlaleli hhayi nalonto lo angazi zengibona sho kuyibona hhayi ngimlaleli ngithenge njengobesho uyayazi into ayishoyo kodwa nje ayi ngeke mna ngithembi ka kanti bese uma ngiyifunda lento inazo zonke lento ezingiphethe base ngiyibuke inazo zonke azi mna asho ukuthi ubeyazi into ayishoyo-ke ngisizile ngomlaleli hhayi angifuni uqama usuku lwesibili namhlanje kuzobe kuwusuku lwesithathu senze ispreya futhi kuzobe kuwusuku lwesithathu kodwa nje yangenzela ngosuku lokuqala ngisayispreya.

0: Ngiyabonga kakhulu sisayi, iyasebenza into yenu, hayi iyasebenza, hayi iyasebenza. Ngiyabonga.
1: Pho wena usahlalele ningabe uzitholela nansi imikhiqizo yaka-TEF and live a healthy lifestyle. Ine-TEF mouth spray, TEF detox, ikhona ne-blood circulation lapho ehhovisi lethu elisethekwini e-Sangro House 5th floor e-room 520. Kanti-ke eminye imikhiqizo ikhona lapha yabo kuno-E45 uma ngenkinga ye-eczema isikhumba esibi, kune-skin lotion esigcoba ekuseni, usigcoba nantambama, sihlukene kabili, khona sasemini khona sasebusuku. My favorite uma uneyinduna usebenzisa ne-face form, khona insipho wena kokwakho ukuthi usondele othola ne-tonic for men yabesifazane isakhona yogoqoza noshashalaze kulungeke nje ya. Siyabonga kakhulu incomo ubufakazanto ababuthula usuku nosuku ngayo imikhiqizo yaka-TEF. Kanti-ke ungakhohlwa kukuthi-ke i-TEF ikhona na wena kanye nomndeni wakho. Inombolo 0784947274. Angiphinde 0784947274. Kathi if you live a healthy lifestyle, hayi wena wedwa, uphila kahle wena, hawu bakithi nomndeni wakho.
2: 9 to 12 ebusuku uhleli nododo, uhleli nochandeka isitimela sothando.
1: Asikhushuze sibheke to the hour of 12 njengoba ke nemiqhafazo isaqhubeka. Angithandi ukuthi sale kanje sengidlala ingoma mina kuphela. Asidedele nje, ngiyabuya nje kuwe kungekudala.
3: Sawubona sisidodo nezwi lomzansi nabalalimi u-anonymous.
1: Aw, ano wanqamuka ano.
4: Unjani sisidodo? Ithi bayisebenza nje simama kohlwa njengalapho ngeke kusho ungahamba kuyiphi izwe, kodwa simama imithi bayasebenzisa ukusibamba nje sibuke umampumpana babo nje ube udoli uyindoda uphenduke upopayi nje akudonse ngekhala. Mina nje ngangabona nje omunye engathi uma ngimntwini ngangamtshela ukuthi ngimntwini, hhawu ngayo umuntu angitshela umuntu wathi hhayi wena lo muntu wakho lonaso wakusebenza kudala kukhenika. Hheyi, eyangiphatha kabi lokuthi nje hhayi mokudliwa nje ukudla uqala akuqamalazele. Heyi madoda, izwa nje akuqamalazele ukudla lokhu. Mina sengifuna nje vele sekumboziwe kahle, kuyazi ukuthi ngiyeza sengimboziwe kahle. Hhayi ngiyahla mina nginakile. Heyi wangitshela ukuthi hhayi wena kanje kanje hamba ngakopha la. Ngamtshela ukuthi hhayi bengiye emntwini. Hawu ngathi manje manje emntwini ngabona ukuthi iglasi yamanzi ayiphele sho uvalo. Ngathi hayi phela emntwini uthe umuntu udla engakudlayo kwagqanyalazelwe komunye umuntu. Ngangafunda ukuthi yena athi hawu omunye uthandana naye. Hawu ngambona eqale bebakuza. Hawu ngaba ubangcono ngamshiya lapho. Wabona nomunye ngahlala nomunye manje uhlala nomunye ngibona njalo. Kufanele bengathi ishihla amaqanda akhuphoza abhekele ngoba nje ngasengi-right mina sengiphalazana zayo yonke into. Ngoba phela ngasemtshenile phela ukuthi hhayi wena hhayi umuntu omuthi wena ushiya phansi angakho uzoguga nini nangino 29 years uyoguga nini. Awu pension sekuyidla kuyena ungayidla kahulumeni. Ha suka shiya phansi le nto le phela nje indoda nendoda fike ithathe iphiswa iy'nqumo zayo nami ngathatha iy'nqumo zayo mathi ngishiya phansi kwale nto le. Hhayi igebengu lesi Anonymous.
1: Hayi anisahlali nje mhumeni ngathi ngaze nginilande one by one ngeke ngeke masoshami. Umane ngume umdakazisho umdakazisho. Ngase ngiyanikhathaka kodwa manje ngiye phela hayi ngathi sengikhuphuka nani ngenye indlela uma ngithi umdakazisho. Hawu ani wabala siyakubingela sawubona.
5: Mamdoda.
1: Yebo.
5: Ngiyabona nje le nsizo ephumayo nami omunye umngani wami waze wathanisa iy'ngane. Baba umama akade kuhluzele ukudla kwakhe. awena wagcine ithola kahle ithuba eseningane ezizodwa, unenze njani enzenjani, zakhazi ingane yakuphaa.

0: enze kanjena, enze kanjena, yabo nje. Enze abantu abasebenzisini bona bayinkinga ngento eyodwa ukuthi yabo ngoba ingane uma seyichaza zithi nje bakuba nesikhathi nje eyenza le nto yakho ukudla nje kubulala. Ngabe sichaza yabo. Ukuthi eyinto ebuhlungu kanjani. Kahle nje le nto le idinga khona ukuthi kuthi uma usubonile uqale uyisukumele ngempela bese uyabona into kanjani.
1: All right. Awe makaze kwanzima. Uyacabanga into ibhekene nawe uyaweza nemiyalezo ngapha nangapha. Hey, hayi kunomqansi okhona nje kodwa hayi. Siyamkhola uNkulunkulu uzojomba uqhashabala usabala uphume uphume bo
2: sanibona nezwini umuntu umntato nabalaleli indaba ethi angikhulu mina umkhumbuzo mkwethu wayevela thina uma isizweni yethu uyakuthanda kakhulu umuntu wesifazane wela kulele induku ngeminyaka uwele wangimemeza ngimncane vele kunaye ngimagcina ekhaya kubafana athi sibanani awuzobuka nali gobo loo nto eyi namngigijima ukuthi ibhudumbezele igobo loo nto ngabe yini leyo eyi nali igobo loo nto uzobuka lani angithi ngiyafika plastiki ninzipho iy'nwele ney'taputapu eyi ukuthola la nto emadrophini esikhwameni esishiwo umakoti obe yihlupha noma besingazwani naye ngoba bebesanda kucabanela ukuthi ungiphe ubhuti ungiphe ishet hhayi lo mama wakho lozofuna ukuthi athi alithuka ngenithole ishethi ngoba lingaba bakathemba ilothemba loyo ufike naye akuyena owabhuti manje leyo kithi eyivele ngithi umakeyazi umathi imthanda kakhulu ivele ivulela induku nakhona-ke lapho kusho ukuthi kwakusahamba yona leyo nto ngoba wathi noma ethi uyambikela ukuthi ngithathe ishethi lakho hhayi le yavele yamthela induku ngoba nendlela ayisho ngayo le nto wayisho ngathi ngivele ngamvulela ngenhlamba manje ngibuza ngeshethi nethu uyabuza lowakithi ukuthi mhlawumbe bethini akasho lo hayi umthela induku wabaleka lo wesifazane ocashwe nguma wami ngalelo lakhona ngisho uma cashwe nguma wami hhayi emvale mdoze ngivalele ekamereni le mthela induku wahamba ngakusasa yilapho kathola khona esitaputapu ubhuti sebheke ma izinto ey'sela uyahambe uyalo nibuyana kakukuthi ubeyilusiswe inkomo la ebuzi loswa yimina kanti le nkomo yiloswa kuzona futhi ukuthi ezokhokhela iy'ngane zakhe yedwa ingane yeke yasekhaya leminye ebuzwa ngothemba kwangayona yasekhaya babefika bakuba vele abatshele ebukhoni ukuthi ayo le nkomo ezokhokhela uma uy'ngane zami omdala abagcina beshade naye-ke leminye engashadile naye hhayi kwakuyimpi impela yayi hayi leyana engazwani nomuthi ngingafisele nalabo abasebenzisa umuthi manje ukuthi engaba ngathola amadoda njengomfowethu ngisemadimini-ke mina wasesidoda ngizonqina ukuzisho igama ngoba abaningi bayangazi kodwa-ke ngisibongo sami-ke sinamashobhethi awu-5 ngokwashesi ngiyabonga andidodo ngibe nosuku obuhle akaphumi ubhuti abaphumela kwebhuti lo nomshikashika ngoba hhayi kuzogcina kushona umuntu uyabonga ngikhohlwa sidoda igobo loo nto igobondela ubhuti wayethanda ukubiza amagama awaphambanisa awathi masingimbuza ukuthi hhayi beyini ngebhuti ukuthi hhayi le nto abanye abadlisayo ngoku sibathande phela oh kanti-ke yena uma idlile nakathanda kakhulu uvulela induku ngibengicela sokubuya khona besethi ngicasela lolo lwazi nje ungathiwa ushiye kanjani ukuthi igobo loo nto igobondela wayefuna ukuthi igobondela ngiyabonga.

0: zonke iy'nsuku ngoba abanye bethu kumanje balale bewudlile. It's just that abawubonanga. Wanebhadi lobanjiwe. Mina ngithi kubaba lo bamba umuthi, umthakashana wakho Nkosi yami okuthandayo, hhayi bandla uma ingakathakathi wena, uyambiza nje Nkosi yami umtshele ukuthi lalela ba. Lekhaya ngithanda uphathe le nto because thina abantu besifazane uma uthe ukuthi uthungena othandweni wangena nobabonayo yonke into negumbi lakhe uyapeta uyagquma ubaba athi ngiyindoda ngifuna isithunzi asihayizi understand asihayizi uba nalokho nje umthanda khona sebuye eshunqa la ebuye eshunqa khona ngendlela esinothando ngakhona nangendlela esineqiniso ngakhona thina abantu besifazane but umuntu wesilisa umane ayoboniswa abantu kokunye futhi ngishungayo esangomeni anginayo into ephathekayo ukuthi isangoma sikutshela iqiniso kwesinye isikhathi ukuthi udlisiwe ngaye ngahlole lo mama ngisebenza kwenye indawo athi uma hayi bo ungabosapho kuya ku-anti sibanibani ngaya kulo anti wafika lo anti wathi yabona njengane yami emsebenzini bazokuxoshisa indlela abanomona ngayo istafu nje sesihlelile ukuthi sizokuxoshisa. Hawu Anne Maria, kwenze njalo wathi dinga nje amakhandlela amabili ozowabeka lapha ekhoneni ukuze iphebeze yonke lento. Ngathi we anti ngisebenza ngedwa sikho istafu mina nomlungu wami sobabili. Angithi uyayizwa le nto ukuthi u-anti usehlolile. Amanga. Ingakho abantu abadala kwakuthiwa abantu bamanga because uma engashongo ukuthi umakhelwane ugadla kumngani wakho, uma engagadlanga kumngani wakho agadle kukholigi, usuyafika usuyisaba nokuthatha ama-chips ukholigi wakho uyashera usutshele guys, ezinye izinto zidinga i-verification. Angithi ningakholelwa but come on, singeke ngaso sonke isikhathi sajaja noma into ingenabungozi. Ngiyazi ukuthi abanye abantu banama-history banezinto zangampela ezibenzakele but not all the time la kuzophela khona imizi. As much as nathi sikwazi ukuhlala nobaba beshunqa, uNkulunkulu uma ukupha umshunqisi wakho Nkosi yami nawe ayikho into ozoyenza Jesu wami. Awuzame ukukhuluma naye umama umtshele. Since engakwenza ngalutho nje ungakaguli engakabulali iy'ngane zakhe engakabulali umndeni wakho esabanjiwe nje, angifuni le zinto mala ekhaya. Ngicela siyithathe siyozilahla ngingaphinde ngisibone ngoba if kusuka la ebese umama eyavuma ngiyaxolisa sokhaya ngiyaxolisa makhulukhulu mangabe umakhulukhulu ngeke kuphinde uqhubeke umuzi ube muhle awubakithi akukhulunywe kwasho luxolani kwala. Ngiyabonga sisidodo.
1: Izwi lomzansi yizwe umehluko.
2: Hallelujah. Hallelujah.

0: Yani ben gelene zulüm zaten. Was ist dort? Kadar entleksen. Ne yapalım diyeyim, kulum bana hani ve tapu tapu. Kitalı boş o minaj, giymeyim. Daya daya insan minalı oldu. Kwa kuşu bile, ay kancan. Gengalu nintombe yodwa. Angizano tazinga ke. Noma yayikhona engathi yayidla ubhedi impela ngoba weka ahambe iy'nsuku y'landelana eyolala khona. Kungekho futhi kude kungaphesheya kwasekhaya. Ahambe alale khona abuye ekuseni ezothatha isikhaftini emsebenzini, abuye azoshintsha ntambama. Ngiphila leyo mpilo nje ukuthi fanele ngihlezi ngiphekile. And ngaso sikhathi ngangasebenzi. Wesisitoto, ngaze ngawela nami etaputapwini ngahamba ngashona khona kulezo y'ndawo okutholakala kuzona. Ngathola ngasebenzisa, hhayi akusebenzi. Ngathi ngisuka ngangiya futhi komunye owafuka nginika okhafula sisidodo. Ngicela ukukutshela ukuthi ngabanjwa. Bangibamba sisidodo, ngibanjwa wena ngqo, ngimi ngakulayini ebusuku ngikhafula ngibiza igama lakhe. Wangibamba nje ungqwathi into ayizwa ngumuntu. Ngidonsa ngengalo shungise endlini. Yini le nto yenzayo? Uyangikhafula wena? Ngathi mina ehe, ngiyakukhafula. Angithi nabo bayakukhafula, uvuka ngisho nangu-9 endlini uma ukuthi ubusulele uvuke uhambe ungabuyi. Nami ngiyakukhafula ukuthi buze endlini. Lapho lungishaya uvalo, ngangubonahle umandu wami ukuthi uphelile. Kodwa ngeqiniso lokuthi wayezazi ukuthi uyena urongi, azange azalwe kakhulu nami. Wagcina nje kumemeza nje kanjalo endlini, usumsebenzele itaputapu wena, usuyangikhafula, uyathakatha wena like uyathakatha wena like. Angathi ehhe, ngiyathakatha impela, ngithakatha indoda yami, ngoba phela nami sengikhathele le nto ozenzayo. Ngikhathele futhi ngisazokuhambela kakhulu. Hhayi bo, wangixolela shem, sangathi sacala nje elide, yagcina nje yilapho indaba. Sengenelanga ngihambela nje edrobheni. Kwakusekhona isitolo okuthiwa u-check. Ngisathi u-check ubani bani ngala kwakuthiwa ko-Born Hyper, lezo y'ndawo lapho. Ngafane ngadonswa nje omunye umama lapho. Wagqoke umbulati, wayefake iduku elikuhlaza leli leyiyoni. Wathi lo mama womntanami, ungaphinde usebenzisele umyeni wakho umuthi. Umyeni wakho uphethwe abantu abakhulu kabi. Ungabe uphinde umsebenzele umuthi ngalokho lokho umendo wakho uzophela. Ayikho into neyodwa ozoyisebenzisa ezokusebenzela ehlangene nomuthi khohlwa. Uma ufuna ukubekezela nje ubekezele lento ayiyona, ungayibekezela lento ayiyona, kodwa ungacabanga ukuthi uzosebenzisa umuthi ngeke uzokusebenzela. Ngagcina ngci sisidodo. Yazi nje vele angiwuthandi umuthi nokusebenzisa, kuthiwa ngiyaphalaza ngenzani. Ngangivele nje ngiyivila ngisho ekudalweni kwami ekhaya, udliwe umuthi. Kodwa nje mina ngivilapha. Kodwa nje ngaleso sikhathi leso engihlupha, ngakhuthala into ongayazi kanti ngizobanjwa. So i-warning yalo mama ngayisebenzisa, ngayithatha injongobe injalo, angiphindanga ngamsebenzisela umuthi. And akayekanga futhi izinto azenza, namanje usazenza. Kodwa nje ayisheme mafunqa mamanga, anginasikhathi, angeke nje futhi ngiyihluphe. Uyoyeka uma uthanda ukuyeka, uma uthi uyohlukaniswa ukufa nale nto ayenzayo, it's okay. Ube ngiyakwazi ukusho, bengingasho ngithi ubhuti angakayiseshe naye kuqala ukuthi why unkosikazi wakhe emsebenzisele umuthi. Angasheshi athathe isinqumo sokuthi uyaphuma kuyena, kanti mhlampe isizathu uyena. Ngiyabonga sisidoda uMamncube.
1: Mamncobo ubhalile ubhuti uthi angikaze ngenze lutho and sineyingane sengidabukela zona and even i-connection angisenawo wakhe. Imithi ibhalwe ukuthi akagcabe isitho sangasese, kunzima sisi. Nangoke siphendula bazalwane kule kade ngithi akasihlambululeke kuyona. Hhayi, impendulo iyasho ukuthi-ke imithi ibhale ukuthi akagcabe isitho sangasese.
2: Mamdodo, ngiyabingelela futhi. Ngiyabulela. Hayi. Ngikuthi ngibona siyalo ke manje. Ekutheni ni ayingeke. Abafethu nabo baba nabo bhuti. Kuyadinga ukuthi babe ne namafutha engwenye. Umuntu afaka amafutha engwenye esikhwameni sakhe. Noma yini uzoyidla before uze faka amafutha engwenye esiswini. Udla amafutha engwenye. Engakhiphi ngolwazi engilitholayo iwona akhipha onke ifudi lo ngaphakathi. Nakubona-ke odadewethu laba bathi bafuna ukuvikela ekuthini abantu besilisa bangathathwa noma amadoda abangathathwa. Faka funa amafutha engwenya umphalazise ma ngabe kudingeka. Niphalaze ndawonye. Thola umuntu okuphalaza. Mthetho hhayi akufune akufuneki into ezokona umuzi wakho, inhlelo futhi. Ngoba eyi ngeke, nabantu befeke ngibenenze ngenye indlela. Engangikubona ngomunye unyaka, ngithi ngiyothenga into ekuphela ephayindani yosilwane. Ngiyafika khona amantombazane amancane, mhlawumbe bengawuhlakaniphile 25. Ngithenga into engangiqala ukubizwa ngegama, kuthiwa umchamo wempengo. Ayiwo umchamo wempengo wokwenzani? Mathathu ayilandelana, akuthengelana mina ngamangala ngimile ngilinde ukuthenga. Hayibo, ngiyofuna impepho mina ngokwami. Hayibo, yini umchamo wempengo aduma kangaka? Uma ngikubuza indiya, ngithi indiya, empepheni. Bavutha bhe, abamlilo. Hayibo, umchamo wempengo utholakala kanjani? Ngasala ngiyibuza kanamhlanje ngisayibuza. Angani uma kuyona ngempela noma kwakuwokuzala noma kwakuwumuthi wakhe kodwa nje hhayi iy'ngane zikangibe mantombazane angazi ukuthi angafundiswa kuphi ubani nanokuthi ngoba phela le nto yokuthi bafuna umgana umuntu agane ney'khwama hhayi angiyiboni inemphumelo omuhle angiphinde ngibonge ngiligodle futhi igama iyabonga ntoda. Sengiphume nomthala manje sengizolalela nje imphumela nini neyalo ezinye zibaxhuma kubafowethu nama-BBL. Nibe nobusuku obuhle.
3: Ngiyanibingelela kubalaleli bezwi lomzansi.

Kulesihloko sothu obuya emsebenzini etsengathi angadlulahle ngibona mina nenkinga akafuna ukuyisho lwenkinga yakhe inkinga uthi ngcono afike sephuzile kuze ayinsibe le lento engayithandi kunento engayithandi kunento engayithandi ahluleke ukuyimela asafanele akhonyuluke kulothi uma ezofika ekhaya kwinkodisi yakhaya ngoba kusho ukuthi khona kumcikayo athi uma kufika athi ngcono ngifike sengiphuzile ukuze ngingalokhu ngilandela cela ke ndodana yami lo kuqala ukuthi leyo nkinga yakho umbize inkodisi yakho ungaze kuhlakazeke umbize inkodisi yakho uthi ake sihlale phansi ngoba lokuphuza zonke iy'nsuku akulungile futhi leyo nto othi uyayibalekela iyabuyela uma ungasaphuzile into iyoniwa ngomlomo iphinde ilungise ngomlomo ukuthi into iyakuhlula lento uyakwazi ukuhlala phansi ufuna amadoda azokudodisa wabuza ukuthi isimo mesinje kwenziwa kanjani hlale ngikhala nje ukuthi amadoda adodisa abafana kuze kuye phambili bese thula wesibili unkosikazi osebenzisa amareza asebenzisa yonke ayi bandla singambandaza sisho nje ngendlela esisho ngazo sibeka vele imibono ehlukene ukuthi umfana uzothatha la abone ukuthi kuyamsiza angathathi eyi umuntu osebenzisa izinto ezimbi hayi bo angeke sivumelane naze usebenzisa izinto ezimbi noma ngathiwa indoda isiyakuchithela yenza izinto ey'ningi ngoba usubanjiwe futhi ukuthi usebenzisa izinto ezibi yabo nje bese kuhlanganisa nama-raiser kusuke sekufana nokuthakatha lokhu kusuke kungasahambi kahle kunobuthakathi obukhona ukuthi suzuxube ndifake ama-raiser suthi ney'layiti khona lapho hhayi bo bakithi kanti kwayapho ukuthi uma usubona izinto zingalungi kona sesimbiza uJehova ubona ungathatha kancane uma usufuna lokho okushisisayo ukuthi umuntu wesilisa ngiyamazi imajorithi abantu besilisa uma beyakubamba usebenzisa umuthi liyaphela uthando noma ungathi wenza kanjani noma ungathi uhlaniphe kanjani kodwa uma yakubamba omunye ke uma kubambile wangathi uyakuxolela usuke exolela ngoba usuke vele okuye sekwenzekile kakhulu sekwenzeke kakhulu madoda ake nidodise abafana bethu ingazi le nqola nje ihlehlele emuva nabomama ungasho madoda kuphela nathi bomama asikwazi ukuyala kahle abantwana bethu noma singabayala ngiyayisholo nje asikwazi abanye bayaliwe beqa leyo mgomo sebeyaliwe beqe leyo mgomo bazenzele okwabo abanye basitshela ukuthi sasingekho izinto zishintshe zine-technology yabona la ma-technology akushintshe izinto hamba aba bey'nkinga ngoba kuthiwa umuntu omdala ulibona ilanga lingakaqhamuki wena umuntu omncane ucathi uhlaniphile ukuhlanipha kwakho ukubona hamba aba kuphelelele uphelele endleleni yabo mina nje ubona ezinto ey'ningi zaphumelela kumina bengave ngithanda ukuhlala abantu abadala akekho umuntu omdala ongeke akutshele iqiniso noma okunye akufihle uyambona umuntu one-direction ukuthi kuyiwaphi uyambona umuntu onganayo i-direction so uma ubona ukuthi umuntu ukhuluma naye uyabika inkinga yakho akafuni ukukusiza phuma kuyena ufune la uzothi umuncela kunceleke uma uthola isolveke inkinga ngoba ezinye izinto nje ngiyengiza ukuthi sithi ezinye izinto ungayisolve akwazi ukusolve izinto.

0: Ngilalela kahle isihloko sakho, hayi ngiyasiza impela, hayi nabalaleli impela, hayi bayabeka impela ukuhlukahlukana kwabo. Cha, ake ngiqale ngomfowethu lo osebange umuntu wakhe, nkosikazi wakhe, ikhawu impela esebenzisa umuthi. Cha, uma ngilalela indlela ochaza ngayo ukuthi akushoyo, ngithola ukuthi ngolwazana lwami oluncane, hhayi engathi unkosikazi wakho uyamthanda umfowethu, uyamthanda umyeni wakhe, manje uyambiyela, uyamakha ukuthi angabheki eceleni, angamchitheli, azi yena kuphela njengonkosikazi wakhe wasekhaya. Uma ngabe libamba lezi tabu namareyiza la, chaza ukuthi lokho futhi phela uzogcaba phela. Njengoba usuchazile nawe sesidoda ukuthi hayi kuthiwe fanele agcabe isitho sakhe sangasese, uyambiyela wenzela ukuthi azi yena kuphela, akabheke eceleni, angamchitheli. Uyamthanda futhi umthanda wakho unesikhwele ngaye. Uma ngilalele nje indlela ochaze ngayo, ngiphinde ngize la kumfowethu lona oqala lapha yakuqala ayoshaya ababili bese efika endlini eseshayile. Cha, akukho right lokho. Umfowethu umbonakale ngazuthi uma ngicabanga, uma ngibheka nje kunenkinga nayo eyenzeka lapha ekhaya endlini kwingoduso yakhe. Umfowethu ufanele afisane nale nkinga le, angayizibi ngotshwala, angayizibi ngothu. Cha, uma uyindoda nje kuye kufuneka ukuthi ubhekane nenkinga leyo sokunayo, fanele nje ambize kahle ingoduso yakhe lena abahlale phansi, ebese eyibeka le nto le bese kuyaxoxwa. Ngoba manje utshwala, hhayi abakho utshwala, kungalokho budla iphakethe, ngoba uyophuza kanje kuze ube nini, lokho eshathu oshathu ogcine sebhale isikweletu lapha, kwanti iy'nkinga ziyephambili. Cha nje, hhayi fanele baxoxe umfowethu nje, angayibaleki le nkinga le, fanele ayifese ayiqonde ngqo, ahlale naye phansi bayikhulume le nto le, bayilungise bobabili, iqhubeke impilo iye phambili. Ngoba ukubalekela inkinga, hhayi akwakhe, inkinga fanele uyifese ngqo. Uma ngabe into uma ngakuphethe kahle eyenzeke ekhaya, ilokho nje sisidodo emfowethu engimcebisa kukhona. Ame kancane nje nakwababili abashayayo, ngoba uyayicindezela uma yenza kanjalo, udala ingcindezi. Fanele afisane nale nkinga, ngoba kukhombisa ukuthi ikhona inkinga ekhona esendlini. Ngibonge sisidodo.
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.

Bazalwane, hear this. Intoni na? Inguquko. Inguquko. Kukujika. Ezolweni zakho. Ozenzile. Ubheke kuYesu. Namhlanje ngizomemezela. Ebantwini abafuna ukuguquka. Awukwazi ukuguquka. Usafana na izolo. Awukwazi ukuguquka. Usahamba nalabantu.

ukuthi nanoma ngabe yisiphi isimo esingaphansi komthunzi welanga sizomthobela uSimakade uma wena uma une faith uma unokholwa ume uthi ngiyazi mina ungakwenza konke necebo lakho uNkulunkulu ngevinjwe baba siyathandaza ekuseni siyathandaza uNkulunkulu wethu siyazi baba usingakwenza konke kodwa icebo lakho empilweni zethu lingevinjwe siyabonga ke uNkulunkulu wethu ukuthi wena usikhumbuza njalo ukuthi wena unginkosi nomsindisi ukuthi wena ungu-alpha ungu-omega uyisiqalo nesiphetho sezimpilo zethu wena uNkulunkulu asiza ukuya ndawo ngaphandle kwakho asihambi asehli kule ntaba ungakasiphenduli uNkulunkulu wethu asehli kule ntaba ungakasibuyiseli okwethu akusathane esingaka nalo omunye uyahamba yakuma-interviews abanye bahamba bayokwenza amathe uNkulunkulu wethu siyakhuleka phezulu

la kuleyo ndawo bavikele. Bavikele noma ngomzi wakhe. Mazambe kahle ke namhlanje ngikwazise nje mazambe kahle izinto ngaphasi 1. Sokhuluma indaba enkulu nenyinsizwa nje la. Yabantu othola ukuthi ngaba mhlambe ke seniganene noma aniganene mhlambe umntwana ekhaya usukhulile ngendlela ukuthi nawe usuyakwazi ukuthi uzifunze uzifide. Khona lo sotohoza khona izinto ke zakho ezibukeka zihamba kahle mase kuba ukuthi ke emndenini ekhaya nigcine ningaboni ngasolinye niqabane kusuka umsindo oyinkinga gcina usuphuma uphuma ke kini ke nixabene uphume ke uthi hayi ngiyasuka lekhaya ngiyahamba lekhaya mina ngiyozimela ngiyozakhele wami umuzi yoqasha mina uphume ekhaya ngqabene nabazali uphume ekhaya ngqabene soyibheka ke leyo nto umngozi bayo abantu abaphuma ngaleyo ndlela ukuthi yiphi indlela kumele ngampela kwenzeke ngayo ngaphambi ukuthi uphume umsakazo wakhe zulomzansi 98.0 FM Markamanga sokwazi ke siyidingide nawe lapho ngasekhaya nawe uphonse okuphonsayo ukuthi umngozi bomuntu ophuma ngaleyo ndlela ilobu nalobu nalobu siyabhekisana siyakhana sinikana ke okuyikona ke sibheke phambili.

0: umndeni ukumbula ukuthi uma ngabe uphuma ekhaya wena kungenzeka ukuba nabantwana uma uphuma ekhaya labo bantwana sebezobona indlela nabo ukuthi ubaba nangeduba ekhaya ehamba nathi sesingena indlela sesiyahamba noma sekudala ukuthi uma beyekhaya sekukhona abantu abababuka ngeso elingelihle ngenxa yokuthi wena uhluleka ukulawula imizwa uma ngabe ukhona into ongayiboni kahle wayeke ukuthi uthi awumfowethu dadwethu kungathi khona la ngikushayisa khona asihlale phansi ungizwe kahle asihlale phansi sixoxe silungise lento uthi mebona ukuthi omunye aya akafuna ukwamukela lokhu ukuthi kuhlalwe phansi kuxoxwe abesethi awuthi ke ngizothe ngingaphimisi amagama angezoba mahle afana mhlambe nomunye oke wawakhuluma athi angihlale ngizothe okwesikhashana ngizama indlela yokuthi ngibuye ngizokwakha uxolo uxolo lubaluleke kakhulu mangabe nabantu ngoba lenza kube khona ubumbano ekhaya.
1: Yeah.
0: Uma lungekho uxolo ekhaya kuhlale kunomsindo kuhlale omunye eduba omunye ehamba ekhaya kufanele ukwazi ukuthi uma umuntu kunesikhathi kufanele wehle noma ngabe kuthiwa uyabona ukuthi izinto azihambi ngalendlela ofuna ngayo wena kodwa wehle wenzela ukuthi ikhaya lihlale linokuthula uzame icebo lokuthi into ikhulunywe ngendlela enesizotha ngendlela ezokwazi ukuthi ikhaya lakhe ke ilungise lilunge uma uzoba umuntu ozothanda ukuthi makhulunywa wena ufuna kugqame imbono yakho noma ngabe kuthiwa akufanele uzogcina uphume ngesango ngoba usujahe ukuthi wena unemali ujahe ukuthi unazo zonke izinto vele uzokwazi ukuthi uzakhele okunye ukhohle ukuthi kunengelosi eyayithe ibakhona wena emhlabeni yathi ngizobambelela kuwena uzokwenza izinto kuleli khaya basizakale nabanye uma uphuma oshuthi usuhamba usuthatha lengelosi wena ephilisa leli khaya usuhamba nayo uyohlala nayo la uyokwakha khona sebeyasala bayalimala leli khaya seliyashabalala uzohamba kuhambe bakhulume abanye abadala ukuthi hayi kwaphi umuntu esasimdinga le khaya akabuye mhlawumbe sekudaleka ingozi ke lapho
1: izo lomzansi 98.0 FM engalangadla umsakazo womphakathi hlena ke umuzi mfam Thembo ngasuke lesisikhathi sikhuluma into abenkolo ubungozi ngampela ke bophuma ke ekhaya ngenxa yengxabane esuke ikhona ekhaya mfethu umfokam Thembo kunalento le yokuthi mfethu siqale khona ke kuthina singabantwana ekhaya bese siya kubona ke laba suke sebeganene so mfethu njengoba siyingane ekhaya uthola ukuthi siyasolwa sikahle masolwa sigcina sithi thina ngifuna siyilungise lento sigcina sithi thina hayi ngiyaphuma nami ngiyozakhela wami umuzi asilungise leli iqala siyingane ekhaya ukuthi ngiyaphuma mina ngiyozakhela wami umuzi siqale siyilungise le mfethu ngokwe sintu sethu mkhulu
0: akufanele ukuba kunaleso simo esinjalo ukuthi uthi uyingane ekhaya usunokuthi wena uyaphuma uyozakhela omunye uyozakhela umuzi owakho umuzi ubani wena kuleli khaya iyakuyona le ndaba yokuthi wonke umuntu kufanele azithole ukuthi ungubani izimpande zakhe zikuphi uma uphuma owakho umuzi owakho nalowo muzi noma wena mawakha umuzi ingakho omkhulu babethi ngiyokwakha umuzi kababa la khaya uyabona lapho wehamba ethi ngiyokwakha umuzi kababa ngaso sonke isikhathi wevumela ukuthi ubaba wakhe amlawule noma ngabe sekuthiwa usewakhile lo muzi le uzothi ngisabuthi ubaba uzongaphatheki kahle uma ngabe ngithatha inqumo ngendlela yena angazange angifundise yona
1: yes
0: ukushuthi umehambe yokwakha lo wamuzi ubeke umuntu ozomgada noma ngabe sekuthiwa wayindela kweliphakade kodwa umgadile ukuthi leli

0: uma uphuma ke uyokwakha umuzi uthi uyokwakha umuzi wakho ilapho la kuqala khona konakala izinto ulimo oluhlo licebile lalikhulunywa ngaleyo ndlela ukuthi umuzi kababa kwakwenzelwa kona ukuthi ngaso sonke isikhathi iba nentobeko zibone ukuthi ungakanani iba ingane ngaso sonke isikhathi kuze yonke into izolunga ngoba umeke wavumela ukuthi umdala kukhona la uzoba mdala khona kanti kukhona abantu abadala
1: washaye yes
0: angithi badala nje ingakho kukhona abantu abathi hayi ngiyokhuluma nabantu abadala esebala ubahlonipha noma bengasekho ngoba wenza iunity ukuthi kuhlale kukhona ubambisana ubambisene nabo abadala ubambisene nabo asebadlula emhlabeni ngoba ufuna ukwakha into ezokwenza ukuthi uye phambili ngaso sonke isikhathi uma uyingane ke kuthobele lokho ukuthi uzohlonipha abantu abadala uhloniphe abantu abancane ukuze ukwazi ukuthi uqhubeke njalo nempilo kungabi khona la uduba khona usuthathe inqubo ngokwakho
1: iya injalo nje indaba nawe mlaleli asikho ngcono ahlakaniphile njengoba nathi ke sikhulume sikhulumayo nawe umsakazi wakho ngaphonsa ukuphonsayo kuloko sikhulumayo ukuthi ngempela ibuphi umngozi umuntu angaba nabo ngokuphuma ngale ndlela ekhaya bengazange bahlala phansi bathi lana manzi umuntu abana phume nje ekhaya ngoba kuqatshena athi uyozimela yena uthune sisekelo esizoba kuphi mongabe uhamba ngale ndlela ke uphuma ngaleyo ndlela ekhaya nawe lapho ngasekhaya ke ku 0604807164 oh yesicela nje usibhalele ku WhatsApp ku 0638208448 ngoba ke ku line wethu ngekwazi ke ukuthi usithola ungakwazi usithola ku WhatsApp 0638208448 usibhalele nawe usho okushoyo ngale nkulumo yethu mangale sihloko sethu sikhuluma ngaso namhlanje umfowethu umfoka Mvelase kunalento sesiyakubona ke laba kothothi ke baganene inkosikazi nendoda okay bona bobabili ke ba right hayi ukuthi qabene bona uthola ukuthi ke bona baxabana nabanye ekhaya bona la asebefikile noma lo sefikile ekhaya nomnyeni wakhe lo velo wala ekhaya uthola ukuthi ke mase kutholakala ngalendlela ukuthi no ayengeke baboka sibani bani maka sibani bani asiphume la ekhaya asambe ngoba vele la ekhaya ku 1 2 3 and 4 and 5 uyabo so ngifuna sibheke sithinte ubungozi bokuphuma ngaleyo ndlela nithi niyokwakho wena umuzi niqabene mhlambe nabazali niqabene mhlambe nosisi nobhuti khona ekhaya nikhishwe yiloko mhlambe yiphi indlela engalungisa ekutheni ke nomndeni niye phambili futhi yiphi indlela ngempela engingafanele nigcine niphume ngayo yize senqabene lapha ekhaya
0: ukuqaphela lokhu nje ngicela ukuqala la msakazi kanti uba ngingene kulokho ukuphuma ekhaya unganeme unamagama athile owaphethe kumkhokha omubi
1: ya
0: kumkhokha omubi sizokhumbula ukuthi impilo esiyiphila namhlanje sisazodlula iphilwe abanye bazibathi abanye konje ngisazobidlozi lokho kuchaza ukuthi uma ngabe niganene senithatha isinqumo sokuthi nibona into eningayithandi la eningayifuni senikhetha ukuthi niyaphuma kuchaza ukuthi senidala umonakalo uqhekeko la senidala umkhokha ozoba inkinga ozokwazi ukuthi ulawule izinto ngendlela ezimbi khona impilo esiyiphilayo ejika ibe umoya othile ozolawula izinto esikhathini esizayo ingakho uzothi uzozwa kuthiwa kunenhlambuluko ekufanele yenziwa emzini othile ngenxa yokuthi kwaba khona ekudala owayenza leyo nto okufanele ukuthi uganile lekhaya uganele lekhaya uzokwakha lekhaya akuba uwena kuqali oganele lekhaya uthi hayi baba kasibani bani engathi usuyagagamela ehlisa umoya asiyilungise lento akungabi uwena ozothi hayi mpela nje ngiyahamba lekhaya mina usuthatha umyeni wakho usuyaphuma uyahamba sifuna imbokodo ke ezoma eqinisweni ukuthi cha la konakele kodwa ke asilungise.

0: siphinde sibumbane ngoba nala uyakhona mawusuke ngomsindo emuva uyoqala uyofika umsindo phambili uyokwenzeka sekungasakwazi ukuqonqa usuvela ususana nabanye abantu uyohamba koze kufike yipi
1: wethu ngiyathanda
0: umuntu umuntu akasiyona inyoni eyakhisideke namhlanje usasiyoqala isinye njalo makuthiwa sihlobo inyoni yakha isidleke umuntu uwakha ikhaya elinensinka eliyohlala likhona ngaso sonke isikhathi elinomlando akungabike nomlando wokuthi waphuma la edubile wayokwakha laphana kuze kugcine sekunone nesibongo nesibongo esihlukile kunalesi azalwa kusona umuntu
1: yes mfethu ngoba ngempela uma wakhethwa uyimbokodo noma wakhethwa uyimbali waya lapho kulowo muzi ukhethwe ngenhloso ethile ukuthi uwe ozofika ulungise laphana ngoba bayabona ukuthi kuzohamba hambe kunakale uwe koyokwazi ukuthi ulungise lapha kuleyo khaya manje uma uzothi kungalungile kuvane usapha ke moha kube inkinga mo uyebona so inkinga lonto vombelaza
0: ifunde ebukhosini lento umuntu ophila la eAfrika uphila impilo ayibonelela ayibona iphilwa ebukhosini ebukhosini amama abantwana babaganwa amadodakazi amakhosi ngoba enemfundiso ukuthi ikhaya liphathwa kanjani nobukhosi uma uNdlunkulu ukuphatha kanjani kanjalo ke nasemakhaya ethu funda ukuthi kuleli khaya ofikele kulona ulungisa izinto ngendlela ekufanele ulungise ngazo ubukela kwabadala ukuthi babenze njani uma ufike kulelo khaya buma ukuthi lana okay bona benza ngalendlela ekoda lendlela abenza ngayo akuyona edala ukuthula lwakhe uxolo wena umyeni wakho loyo uma ukuthi uyabona ukuthi uyena onempi iba yilo mama ozokwazi ukuthi akhulume naye ukuthi hayi baba kabani asenze izinto ngalendlela uma umama onjalo uma usubona ukuthi sewuhlangene umndeni ubaba wakwakho uyena onolaka ukuthi ufuna ukulawula izinto ngendlela yokuthi uphuma ngesango iba umama ozothi wena baba kabani lekhaya ngaganela khona angigananga wena ngagana amakhehla lekhaya asihambi sizokwakha ikhaya la mama usibani bani engaganela kuyena lapho kuyobe uthole indlela yokuthi umgobe uzoshawa uva la kumbuluma wakhe ukuthi awu sengiyaphuma ngampela mina noma umama wakwami engayivumi lento libe ikhaya ngenxa yakho ukuthi wena uthathe isinqumo sokuthi umlahle umyeni wakho phakathi kwabantu bakubo owafikela kubona wena ngenhloso yokuthi wakhe ikhaya uma ugana awugani umyeni wakho ugana abantu basemzini uhlonipha yonke into owafika ukuthi kuthiwa le khaya ufikele ikhona ikuthi uhlonipha ngishikade lasemzini kanjalo nowesilisa uma ubona ukuthi umama wakwakho uyena uba ngumsindo iba nendlela yokuthi uthi mama asilungise izinto siyixoxe sisodwa sibuye sesiya kuba futhi sesiyimbumba sesiyokwazi ukuthi siyokhuluma into eyisixazululo eyaphambili
1: right uthi ke lapha ke umlaleli uyabona qhawe akumele nithi maniqabene ekhaya niphume niqabene ngoba nizoba nenkinga phambili wena uthi lapha yani zoba nenkinga phambili emva kwesikhathi eside idlozike likunika intambende kuba ngathi kulungile anta kulunganga uthi ke lapha umlaleli kubalekile ukuthi nihlale phansi nilungise mase ke niyaphuma kahle seniqolelene yamozo
0: iqiniso lelo uxolo lufanele lube khona ngaso sonke isikhathi umlaleli ukukhuluma isintu ukhuluma lokhu esikwaziyo ukuthi ikona okuzokwakha ukuthula ungadadazeli uphume udiniwe ekhaya ngoba naphambili ziyokubuthi induku uyohlehlelaphi kufanele wazi ukuthi uma

0: ukuhamba uma kuthiwa la uyakhona kuyonakala unemuva ozohlehlela kulona. Uma ngabe uhambe kabi-ke ekhaya uyohlehlela phi uma ngabe sezikubutha phambili?
1: Ya bekuyona ke lapha uMadlamini eMlaza kweNkulu. Uthi omunye eMfukamvelas uthi ngibingelele uNeli Khumalo lo eMlaza kwezincane ngaseShumayela uthi ke ubungazi uthi ubungazi bokuhamba uthi ke ungaboni ngaso linye kulungisele emlaleli lapho uthi ungaboni ngaso linye kungakwenza kube nezinkinga lanibheke khona izidalwa zinifulathele usho njalo lapha ya uNeli Khumalo osemlaza
0: uyabona kunabantu uNeli uqinisile umntaka Mtungwa kukhona abantu abaphuma ekhaya bediniwe ayokwakha indawo yakhe la ethi uhlala khona uhamba nje akalakhanga uxolo akazange afune ukuthi kube nokuthula inkinga ke lolo muntu into ayenzayo ili uyathe sehambile imshaye impilo le khona afuna ukuthi axhumane nabanye afuna nokuthi akwazi ukuthi afike ekhaya ngaso sonke isikhathi uma efika ke uzofika ekhaya abange umsindo ngoba uhambe evele engenalo uxolo inhliziyo yakhe ingahlambulukile athi mebuya ekhaya uzombona ngokuthi meke kwenzeke into athi vele sekuwukuthi nokuthi sengiyahamba mina ivele lento wayenze ekuqaleni siyamlawula ibiza kuxolo ukuthi aqale ahlambuluke kuqale kuyikhona ekwazi ukuqhubeka aphilisane nomndeni noma sekuthiwa kuhlanganywa kuphi nakuphi kufanele kuqale kube nenhlambuluko kuze kukwazi ukuthi izinto zenzeke uma ngazange ahlambuluke kuyothi noma ngingahlanganywa noma ikuphi uzobe emkhomba ngamehlo kwabanye abantu ukuthi usibani bani ningambone lana unje kuyena okhuluma kabi abantu bakube engabe uyena okhuluma kahle ngabantu bakubo yini waphuma ekhaya edubile engahlambulukile uma ngabe ehlanganya nabo inhlambuluko ihlala imbiza uyithi hlambuluka wena abese inqabela ngoba wayinqaba ekuqaleni ayinqabele nje ukuthi akube uyena ofuna ukuthi uzokhuluma kabi ngabanye abantu bakwabo abakhulume kabi kubantu engebona abakwabo.
1: Ngiyakuzwa mfethu ngoba ngempela siyazi kuba nenkinga ezibakhona bakwethu ke emakhaya kithi emndenini kodwa ke asingenzi ngendlela ukuthi kuba ngathi ngesisabadinga noma ngesisawudinga umndeni kubalulekile ukuthi silungiselele nekusasa sikhumbule ukuthi kukhona nabasele emva ngendlela esingabe senza ngayo asiqinisekise ukuthi ngempela esikwenzayo silungiselele ikusasa lethu nelabantwana bethu.
0: Ingane yakho qhawe silamana nawe siyaxabana uyasplitha uyahamba uyohlala la uhlala khona ingane yami mangabe sihlangana neyakho zibukana kanjani yini eyenzekayo ake kuthiwa ziwubulili obungafani leyingane le ntombazane kufanele ilanyulelwe yesilisa zizobukana ingalekelelani just because thina sayaxabana sangayilungisa inkinga kanti noma ngabe kuthiwa seyihlangana kuphi uma zabandawonye leyingane siyikhulise ngokuthi nabandawonye ninasixabani thina noma kuthiwa oyedwa uba nenkinga ziyolamulelana ziyolwelana ziyovikelana manje thina masixabane iyingane ziyobukana nje zithi we babo vele nobabo wakhe wayehlale nempi kanje
1: eyi uyabona-ke
0: azagcine selimele
1: eyi ndoda
0: oyedwa le nto kufanele siyilawule ekuqaleni masabantu ukuthi asingavumi inhliziyo asingavumi ulaka lusiholele esimweni esizogcina sesi umkhokha
1: ngiyakuzwa mfethu uthi omunye lapha nganizwe emsakazweni uthi nikhuluma indaba ke ejule kakhulu namhlanje uthi yinto eyenzakalayo emndenini ngicela ukuba anonymous ekhaya into eyenzekile leyo kuyimanje ke la sikhona sineyinkinga ngoba saphuma ngendlela ke esaphuma ngayo ngenxa yengxabano eyabakhona ngamanye amazwi okusho ukuthi niyaveza ukuthi kubalulekile ukuthi noma niphuma-ke phumani ke nizoba nesisekelo phambili phumani ngezibusiso uma

0: ukuphuma kusho ku anonymous lapha ya emfokamvelase
1: kuyiqiniso lokho akushoyo kungcono ngoba useyakubona kuyofanele ukuthi azame ukwakha indlela yokuthi kube khona lo lucolo lulu akazeke usidalwe ngenye indlela sabantu abampisholo ukuthi leligama elithi ngiyaxolisa linzima ukulikhipha aliphumi nomi kanjani kodwa uma umuntu osiqonda kabanzi impilo uyalikhipha lelo gama ngoba usuke wenzela ukuthi kungabi umkhokha uyabo ukuthi uma ungazolikhipha lelo gama kuningi okungonakala kodwa kubonakale amagama awu 50 emva ngoba ungafunanga ukukhipha igama elilodwa kufanele uma umuntu uzijwayeze ukuthi sithoba noma ngabe kuthiwa isimo uyasibona ukuthi asisho ukuthi wena onephutha wena onecala kodwa iba nentobeko for the sake of uxolo for the sake of i-unit ngaso sonke isikhathi iba kulelo hlangothi lokuthi akube nokuthula uma ngabe sethi ungayikhulumi into ngalesikhathi umoya usephezulu ikhulume ngalesikhathi sekubona ukuthi selehlile umoya futhi uyidlalele kahle ukuthi mthaka baba la kwenzeke into engingayithandanga kodwa angifuni ukuthi sibe nokubanga kodwa bengifuna ukukhanyisa ukuthi mina umbono wami yilo umi kanje angisho ukuthi asiqale phansi kodwa umbono wami uphumi ngalendlela ngaleyo ndlela nalo okhuluma naye ngoba zonke izinto zoniwa ukukhuluma izinto eziningi zoniwa yikona ukukhuluma uyibeke ngendlela yokuthi nalo okhuluma naye naye ehle igwebu lehle ukuthi athi hayi uma uyichaza kanjalo sengiyayibona lento okhuluma ngayo kona laphana lento yaqala yayingalungiseka asiyilungise mtakababa indlela oyindlalele ngayo emenza ukuthi naye abone ukuthi uxolo lufanele lube khona
0: mfethu
1: asizijwayeze ukuthi masifika kubantu bexabene ekhaya noma ngaphandle kodwa asibe abantu abeza nokuthi ulungiswe kunokuthi silawulwe ulaka
0: Exactly mfowethu. Ya hle naye ke Moses. Siyiphethe manje imbinge yethu Moses mfowethu. Ngifuna siyiphethe mfowethu sigcizelele mfowethu kubaleka bongaphumi ekhaya ke uxabene. Ngakhulukazi thina siyingane bafo sixabane nabazali, sixabane nabe ekhaya, siduba ekhaya, siyingane kugcineni sidinga ekhaya. Kwaphela ekhaya solidinga nanini nanini. Ungalibalekela ngale yondlela kodwa kusasa uzolidinga. Ungalidinga ngenye indlela sekwehenye into uphinde udinge ngenye indlela. Uyabo angifuni ukuthi ngithinte kakhulu kuloko ukuthi abuyidinga sekunjalo bothi njalo ngifuna siyiphethe emkhulu ikuphi mfethu ekubalekele kumele siqikelele ezintweni ezifana naleyo mse ushane nombono
1: i-family tree kumele uqonde ukuthi kunensika kunesiqu esekuyisona esadala ukuthi sibe khona sonke samagatsha thina asingabike amagatsha athi uma ngabe igatsha liphuka ngoba selomile emthini aliphuki lisemanzi wena ngoba usemncane yini ekwenza ukuthi ufune ukuthi uphuke vuma ukuthi izinto zenzeke uma uzokhumbula usemncane umzali ubaba noma umama wayekushaya kakhulukazi umama owekushaya ukukhale ubaleke uye lapha uhlikihle la kushaye khona isikhashanyana usuyabuya usuya kuyena usuyoncika kuyena usuyancela kuyena